0: premium dirinya.
1: Jamba. Ini sih hari ini fresh. Saya luka juga, I'm not all. Adik demam bu, dah selalu mandah lah. Nah, so ada sih lu mau ditep. So ada dari adik. So nang mau disuruh sebab dah jiluk. Kon soy def ke sal loman soy wax waxal lo xam tay ragal yalla soko defé rek mom do def lo xamut dama dama la lay def lo xam fula neex bu bu waxe rek genn legi ndax bo defé lo xam wax lo xam fula neex du bu fula neex genn waye bo defé lo xam mom boy genn ya ngay xam ya ngay xalat ngend moy aw ak koy jaar lol nak ciona la kon nit mom day def lu mu xam wax lu mu xam kaddu bi dal amna solo ni siari ñepp rek siari sax dara fa mu cheikh mom genn legi ak aline tia mom genn legi siari bax wa ka señ ma dem baka cheikh abdoulaye ndé sama mam bu sa baké tamba ma ngi ko ni diko siari siari ñepp rek iba tia suba goro baye ousmane ngay ma ngi siari ñepp ak wa groupe ba bayuma kenn rek ma ngi siari ñepp rek la suñu kaddu ci amna ko jerejeuf
0: jerejeuf ñi ngi lay sante soxna ummi mbawla ci touba daru khoudou sa la noté ñi ngi ni wa touba daru khoudou yépp ñu jël kenen salam aleikum
2: diko salam
0: ñi ngi lay nuyu
2: ñi lay fay la ñaan jam
0: ko ba sa geeru ja
2: waaw waaw
0: jere ñep kay ñi ngi lay ziaru baax
2: dal ge wuy yalla ñepp am jam ñi ziaré maam sande ziaré bay usman ngay di ñaan jam bay maron ak imam waxna baat ba am solo nak ñu siyaré bay cheikh kan dong baat bi dikk na ci waxtom da xitam nit ñi wax deug yalla bi nga xamantene ñoy soñé bu doon tayé la ma ñi toxé dina gëna metti waye nak nañu soñé rek rawatina émission bi nga xamna ñikoy déglu bal nañ ci ni nek ni dana am ñu ngi bëggoon songu lu waye dana ci deltu ginaaw chambarat ko bu wër bu dé luñ jut man sa bayiko andax ginaaw tabaski lu mata xalat la di tabaski tam ñi jox la ca reswa sa soxna tok ko mo ñoo xawma la ko jox la nakoy lek mënta jall wala moy jall na lay xaxam bu jall lepp yenulo atenu te bakkan ma degge ngoy wax na kuko def yire man de la jita ji jak ju lo neexul bar na ñoo test di ñi def ngir tabaski ñu am ko lu ci upp yalla taxut te fi mu nekk nak soxna yi len di geutal nan len munta ñakat sama nawale e sama la ndigalul yalla la ci sunu mam ibrahima lum ko digalon narendi domam soxna yi dila geutal ba taxla dug ci lo munut kenn ku ci ne buñ newon domam la ñu tabaske luko famu lay wax way di wax luko def loy def bopam
0: akay jerejeuf koku moy bassian geyri dial nek fi ci touba ñu koy sante bax ñu dem jeri kenen radio igab fm beut du yanu way xamna lu bopatan salam aleikum
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
3: Ya Abdullah.
0: Okay jenn.
3: Ni ngi lay ziaré bu baax.
0: Ana wa bu bareel.
3: Ni sante rek.
0: Jere jef jenn.
3: Waye xiyaw fi. Jox bu jëme ci yalla. Te nga man ko. Bu fi yëm jox. Lo ca man joxal. Ndax yowal xiyam kat gaay yu deggu yeuf. Ñom ñoy jitu rek. Tax seen xol ya amul reng ci seen alal. Att nañ ci a def lu ne. Waye dañ koy man. Ndax jëf joo xay bu jàllee nga di ko fàttali ko waat loola dul tànneef jëf jëy rëy ca bu jàllee nga fàtte ko bu ko joxee suñ borom dana ko wutal lu ko gën fuuf ne leen wër ne la nit jaayante jëm ci yàlla soo ko defee wallahi loolu yépp danga koy daal di fàtte bul def nag mukkuloo mënu waxuñu loolu ndax lebal yàlla ak loo xëy dangay wër di ko lëfi nit loola njaboot gaay tax xëy na waaye nag du ca bi ca sunu borom loola moom ah bu boobaa moom boo dajeeg borom yërumaane yi man li daal defal lu ne waaye nag cheikh bi daal képp koo xay yor nga dara waaye yëf yi bu ca boo ko

0: waaw am sa alal naan bu ma ci xaajee lii suma ci defee lii bu dee téeméer bu génnee ñetti dërëm ya ba ca feeñ nga daal di bëgg a génne dërëm ah loolu kat googu la nit du googu yokku goo xëy da nga koy jëme ci yàlla te loola lépp da lay xetti la ëllëg ah loolu day du lu wóor xam naa baat bi rek may sa cee wax wet bi rek waaye gaa yi jàmbaar nag jërëgee jëf man yàlla dolli jàmm te dolli ci mbàkke maara bu baax ak Cheikh Bachir
1: jërëjëf kooku mooy Baye Mbaye Diène mi ngi doon woote ci Tubaab Boba Diel. Ñu ngi nuyu waa Tubaab Boba Diel yëpp di nuyu Soxna Soda Kane ma nekk ci groupe bi doon ko fa jàll ak waa groupe bi ñëpp ku ci mel ne Mariam Fall Thioune nag Serigne Aliou Diam ñu ngi koy nuyu baax. Kon ñu jëli keneen ba tey rajo ICAP salaamaaleykum.
2: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
2: Serigne Abdoulaye.
1: Waaw Kay Ndiaye maa ngi lay ziare.
2: Maa ngi lay nuyu di la ziar.
1: Ana waa Kooki.
2: Maa ngi nuyu waa Touba.
1: Jërëjëf Ndiaye.
2: Di nuyu ñëpp. Maa ngi lay yóbbante ci sëñ Cheikh Kane Dong. Naan loolu lañ ko wax.
1: Waaw noonu lañ ko wax kay.
2: Waxtaan wi ngeen def barki démb wala démb.
1: Barki démb waaw.
2: Man de kontaan naa ci.
1: Ñàkk ci mbirum.
2: Mbirum nuñ ko waxee ne sa dagg luy dox. Naan noonu la woon de. Waxtaan yëpp ci andi leer na lool. Ñoo ngi koy ziar ku nuyu nuyu ñëpp rek. Di ko rafetlu. Ñoo ngi nuyu Njagam Mbodj. Ak Maguette Ba ak Boubacar Guèye ñoom ñëpp ñu ngi nekk Mbacke. Di la ziar bu baax li ñuy jëm nag ak yu mel ne moom it. Maanaam loolu dankaa furag la ndax nit ki li xelam xalaat bëtam gis ko war na ko am fu mu ko jaaral ndax lépp ci ko gis ñuy def ba ci rajo boobu sax émission balaa am dem na ci xalaat dem saal rédaction waxtaan ci ne nii lañ koy def noonu it la nit ki war a am saal de rédaction ci biiram nga xam ne lu mu xalaat ne lii bu ma ko defee nii dana am njariñ génn ni doog ko def waaye tëb rek di xalaat mu mel ne ay safara yu génn loo xalaat rek daal di def loolu de boo ko defee dana am ci yoo xam du baax ñoo ngi ziare ñëpp dina ñëpp jàmm jërëjëf.
1: Jërëjëf kooku Serigne Talla Ndiaye la ca Kooki la doon woote ñu ngi nuyu waa Kooki yëpp ñu dem jëli keneen salaamaaleykum.
3: Aleykum
1: salaam.
3: Ok kooku.
1: Jërëjëf ñu ngi lay nuyu.
3: Man moo Sall moo lay nuyu.
1: ok Sall ñu ngi lay nuyu. ok
3: Sall. dañu ñaanal jàmm ak xewal di ko ñaan jëbal yëpp ñaanal ak yaasaan Sall. Serigne Mamadou Ndiaye. pare daal mu kan doo ko. maa ngi siyaare yi bokk jaadu bi yëpp daal. di siyaare Modou Anne ba ak Magat Diaw. waaw loolu yoon yi dem dëgg la. def loo mënul bëdd yenn di. waaye xam lu bopp at la. nit de jant bu defee lu mënul. xamoon na ko booy dugal ci lu mun si xamoon na ko ndax ku ne xam te def loo mun si day ñàkk ngor day taxa ñàkk ngor te nit di lépp lu koy gore di loo war na ko mooy ndax nit di yoo naan bof si dara dana taxa gore nit di jant bu dee def lu mun aw na yoon dugg si ngore di te nit di lu koy tax lu yàq ngoram war na koo jar lu bëri bëri bëri ndax suñ naan nit war ngaa tax waaye nit bëri wut nee ko te àndet nee ko te jugal ci lu baax kon nit lu ko yàqal ngor rek war na ko mooy bu baax a baax a baax baat bi nag atte jëmm ko bëree bëree bëri maa ngi tuut la di siyaare bu baax a baax mbokki taal yi maa ngi jéggal wasalaam.
1: waa kay jërëjëf Serigne Mor Sarr fii ci pencum Mbaywaat ñu ngi lay sant bu baax ñu dem jëli keneen ba tey rajo ICAP salaamaaleykum.
4: aleykum salaam wa rahmatulah. sahala wa barakatu Cheikh Abdou imam bi mi ngi lay siyaare.
1: maa ngi lay fay ba imam di nuyu waa Touba bu saas yëpp.
4: maa ngi lay siyaare bu baax di siyaare jumu jooju génn di siyaare Baye Sadda waaye di siyaare Seydina Ousmane bi waaye di siyaare Baye Boleek Baye Mandiayeeg Seydina Mouhamadan Saxo waaye di Fatou Cheikh Arafat waaye di siyaare sunu dëkkandu bu nekk fii ñu wax Bakar Mbodj. nee naa ko del woote waroom xel mu rii nga del woote ci rajo bi ndax say xalaat waye denc sa sam kar rek lolou mok ku denc ci xam xam ñoyam rek dooram ci dañuy wax ne mbam mu defi tire de mom amul solo lek moy xam xam bu mën di doon nga diko woné bu dem xel nga diko woné bu dé xam xam nga diko woné nit ñi di ci jël waye nak ki tak mom rek lolou mom mom bokul ci duma rafetlu ñi ñew ci kaddu bi kena bu siyaré soxna su sel su kaddu fi bu soxna bu su barke tamba ñu ko fatte lén wax borom tirangu ci fey ju maggi borom magal gu maggi ñu koy siyaré waaw mom day dafa melne dañuy bañ rek nit ki foggo lu mënut def lo xam wax lo xam sa so tiddé nak man na waye bu lu melni xew xew lu melni tubaski wala qualité wala leneen lu man di doon ci magal wala lu man di doon xew xew bu mag bo xamne rew mepp lay soxal wa non la nga ci defit la nga man ndax la yukal bu nafsa ila wasa yalla ci ken lu mun kon nak bul toggo ba top mbam bu yi ba def lo xam mo jënd wara jënd xaram ñaar ci gi ñaar ci na juroom dem jënd karam jurom ñaar dina wala jurom ñepp ko gëna wala téme juñi war top la kess la nga dem ci xoti gone ya am lu la ca top nga dem ci yeneen ye ci def ci kër ga am lu la ca top ba bu tewes gi jotté tewes gi ga du neex yow loola mëna ñaan defal li nga man rek nga tol lool yalla mom daru ko xamna te moy aji fay yi kon bo la nga man boko dewe rek do am benn jafé jëf way sa bo xamné nak da nga ciet ko gu lu mënu nak bu jallé nga di jax wala man na ñak ndax wax deug yalla bigal njibot ju baxna waye nak na nga def rek li nga tollol man ko su ko re do am ben jafé jafé fa neex jaar te kenn dula xol den beutu jox ma sama yef waye dara ñusul nak mbir ma jall ñu di la top ab xaliss te yow bu yoro goko lay daal metti ci wet kon nañu tewlu waaw
1: waaw
4: mané nañu tewlu bon bu baax ci li ni def ba dara do na ci top su ko rewé rek bu jallé ñu dox nan wara doxé té doon ci am ben xalaat ñoo ngi siaré nak ñepp rek bayuun kenn bi siaré nak soxna Binte Kébé ak soxna Oumy Mbaw buñ ko faté mukko buñ ko faté ben yoon nak ak sa xarit bi moy soxna Nogo Cissé ak sa benen xarit bi nga xamne mo nekk Mbacké kene la won ma nga tok fa tok rek ko kon ma ko baye xel sa suné na turum nak bëgg na nga fatte ñu ko ndegam
1: fatte na ngay mën mi sa ra am na ak li
4: wax waaw da non ko xiar bu baax baax la xiar ci sunu sunu waaw
1: dereet ken
4: wax ma ko wax
1: rek jerejeuf xamna da japp ne da am kuy wax way ñu koy sant bu baax ci nuyo bobu mbok mom mi wax mbacke nak dama fatte tour yi salam alaykum
5: alaykum salam wa rahmatullah
1: ñi ngi lay nuyu baax ndjay jott
5: ak ñi lay fay
1: koku baama ndjay ndjay
5: ba baama ndjay ndjay tour
1: ma ngi nuyu seigne bolle mbay di la yobal
5: ba baama bolle nuyu ñu la jox seigne mam mo rek bay bolle finance man ngay yépp rek da jox ñu seigne lamp jenn seigne yahya bu seul mi ngi lay nuyu dem seigne dampo mom mu seigne yahya
1: bu baax bu so
5: ñoo dekk
1: ma ngi nuyu baax
5: waaw ñu lay jox ñu mbolam ñi gaay ne ci bi rek sonu mo mo fu joxal ma jigeen ñu ay saxal faati be sonu ma ti may lay jox ñu mbolam ko ne ci bi rek waaw ñu blan baat bobu de liko taxa jox gone ak ku jigeen du gattum xel ndax lu gone mom xamul lu tele jigeen jattum xel tam mom tam day wax rek man nako da bañ waye man nako ah lolou nak boko defé golé itam wax lolou day dal di indi ciona nak golé mom xamul li morom la am rek li lay xol yeen jattum xel tam day xol le ni nit ñi doxale mu defé ni yow nana nga wara doxal te fekk sa mag yi boko defé nak ciona bu reey reey lay doon li ci tan nak moy nit mom mu yamale bopam fam mëna yam rek ginaaw yow mom seigne bay jaxata waxan rek bu deglu ñi lay jey ya xam sa bop setal ni ngay defaro ba man na am xarnam sangam ak man na am xarnam nga dem yoy ñaar fukki jinn ci dal ga yend wërelu ba ngon di xol xarnam ñeen fukki loolal ay ciona lay indi li nga tollo bo yegg rek jënd ko dant ñom ku ko mëna xébe tam yow na nga xam ni bis ñom ben bis la ci len ndab la jëm ben añ la lu xar mi reey reey ñu ko fajeere def ko ci bol reey bi dootu feñ na ñom ma neex rek da bu ko de xari buñu dajé ci buñu xar buñu dajé ci añu kay bi tam kenn do xam tam ñu meen ak ci jooni yapp mom yapp la rek waaw yapp yi mom ben la rek kon motax ñu wara dal xari te yam fi nga mëna yam bëgg xoti bëgg jëtum xar bëgg jënd lay and ci añ ba ah te yoro ko lebal lebal lebal leb ba fess del
1: bayma jaay
5: bu yu xey ko ni rochette wu ci la mom
1: bayma jaay
5: ngay dugg fene fu ne nga jëm fa difa dugg wala nga na rek ci neko bayda genn te yaangi ci bir yoy man na ñak dugg ci bir wala nga ko bay neko bayda genn lolu koy yobbe do ma na ko warna ko moytu waaw ñoo ngi jéggul ñepp di bal ñepp def la nga man dal waxal nga man bu teddé nelaw kérok doylu mo lay fegal naaju lor sétal sa xol ak sa yaram yënd fa am sa ñinaas bop so mos mo gën di yëm nak jamm di duuf yoodun mos
1: hmm fi jërëjëf ndjay jërëjëf serigne manjay ndjay nek ci touba ndjane ñu ko sant baax di nuyu wa touba ndjane yépp bëtt du yan waye xamna lu bop ata radio IKAM FM assalamu alaykum jërëjëf Serigne Cheikh Mbakilou ñi ngi lay sant bu baax di nuyu Serigne Moustapha Mbaye Sam conférencier ma ngi koy nuyu Serigne Boussobe Niang mom Serigne Afiyé Niang fi ci sumpu Badian ma ngi koy siaré salam alaykum
6: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci Abdoulaye ma ngi lay nuyu te di ñaan
1: ñi lay fay bu baax bari di nuyu wa Touba Dar Koundous yépp
6: ci xelil xelil ay xel goor ak jigen ak ko do xol seen na wax man day mu sedd la ya Abdoulaye def lo man wax lo xam bo to di nelaw def na ma ay jamm be waye nak diw am na nangam diw def nangam la mu yobbu ci lo xam bu ëllëgé man nga bañ xey ndéké sa dëg dara jël ko ci té amna ci lo xamné dem boko def manam pour sama né itam fajéré da nga jëm ci fëf dam bi taxawal ci lo xamné di jëm té la koy waral moy wa def lo logu nu fekk ak gor nak fi ñu tollu ni dem ak bi ñu toll ak ñu ci té lu ko namar nga xamal bokk né da lay yobé xit na mom war nga ko ba ko na xam na lo man am do waye ñi nga xamne yalla ma leena baxé xey na ñuy def yow me xamne fa sa bop yeen xam nga ko bo mu ñu topando man nga dem ba indi sa bop fi té di lay jëkël ci man nga langal defal langal ak yeen yi doobi yeru bi fi bi bel bi do ko xam ay dog mu lay yow yalla mi nga xamne mom xam na lepp man da lepp bu la defale li nga tollol yam ci mais bi yalla na do wal ana de ko do wax ni sax bu ñu xolé ba xamne yow ñu amo lo reddi ñom pour na ñu la jox lo xal li abañ do ko na ñu la tom su tay loolu señ bo wax lay bu ngeen dajé fu ngeen de añe bu ñepp taajé bor nga taajé bor
7: kenn xamul bu dina may la kenn xamul bu jënd la kenn xamul bu wutal ay ndogal ay manam bo xagne ci do xane li ban ngay di xalaat sax ba fete ndax xalaat ñu bari man na ñakare wala nga sama sukkel bu fajere gi jëm ba won na nangam nangam do yepp am na lu ay siyaré nak ma ngi ci ciel yepp do kenn siyaru baaxa baaxa ba sen fallu ju sama xare bo re ci info el am borom def ko tan ci lu yu ci siyaré bu baaxa baaxa na ah ma ngi yepp bari mo kenn goor ak jigen ma ngi lay siyaré baaxa baax salaamu alaykum wa
1: rahmatullah okay jeureujeuf serigne mohammedou bari nek fi ci daru khodous mang koy nuyu ba ñu ñëwale señ mohammedou moro ñem ñep ma ngi nuyu soxna binte kasse ñom ño nek fofé ci mbacké ma ngi ziaré ba soxna mam awoka mom señ modou kabir ka di nuyu ba soxna ngone bey nek fi ci wettu radio bi mang koy nuyu di nuyu señ omar fall malour e kaba kwa gërem soxna mbayang soxna ndokey jop ak soxna ndaysan ñom ñep salam aleikum
8: wa aleikum assalam wa rahmatullah cheikh abdullah
1: okay kan ñing lay nuyu
8: sakan dongo taif
1: ma ngi nuyu wa taif ba sakan dongo
8: alhamdulillah deg na lu baax bu baax ah da melay xeyna ki joxe baat bi kon amna fum jëmele xelam ci beut du yenn waye xamna lu bop atam donte nak jëm na ci tabaski na am ni ko nit ñepp xel yepp dajja waye jëm na fu bare bare bare cheikh blad ma ngi rafetlu mbolem ñi fi jaar rek ndax biñ wax lepp tuarkalla waye gisee cheikh abdad bop dafa am yent yef yu ci sax yo xamne ñom boy bo ñukoy ñaanal jamm
1: muy yeen
8: muy gimiñ ak bakkan ak nopp ak beut momu waaw beut du yanu waye beut da nek ci ron ki yanu gis nga ñom mbeut ak ñom bar ak ñom yal tak kon ndax ñom bañuy waxtaan dañuy waxtaan ba yag mbott ne xawma ci dara ci waxtaan waye xam na xorom mom gis na ñu ne ko mom mbott lu la mbolé xorom ba ngay xam na xorom gis na mu ne gele mako sof jom gi ma xam nga gelem ni mu tollu bu sofé xorom dolli ca
1: waw
8: mbott nek ci suuf mu joggi ko kon li ray ba lepp day wacc ci kawam nek xam la beut da nek ci soofu bop te balan ko xam nga gis ko yanu lu batalul xolal beut yi rek da nga xamne beut mi xam na ne bop yanu lu dis na nit yanu lu dis rek xol nga jakarlo ak yow rek nga xol beut yi beut yi day wéké jéré di xolli ko di ci fenn fu ne mu di fa pisa ka xolli ko nga xamne beut mi mi ngi ci problème te bop ko rek ndax bop yanu lu batalul
1: wala ci doxin wa soppeku doxin way ñëk ñaaw sax
8: doxin wa day soppeku noppé ci bamum li day mëna dara ja nek fekk dara neku ci yeen ba dis rek ngami ci bamum day wéng fekk yeen ba dis lepp bopa yanu gis nga ak njabot dañuy war di ñaanal seen kilifa jamm te diko conseil ci lu koy jural jamm ndax kilifa gi yanu njabot gi sa bu démé ba nek ci njéxum njabot gi na ci kon nak li tax kilifa am jamm nako ci njabot gi dimbali moy wax ko ne ko muñal na lo la nangam da xamna ne bëgg ko war na la waye xamna ne mënoko te gis nga cheikh blad yi fi jëmul fofu dong gis nga nun yi nga xamne ay baykat la ñu yalla ñu yalla yërëm nun
1: waaw ñun ñepp waaw
8: nayr bi jup ku melni cheikh kan dong amul lumay mel ndam xamna ne mom mënta bay lu wara mat hectare bu mat ñu soop ko nayatu bren bi da def nangam nayatu mu dem jël bari go bay ga lay jël 50 kg mortala jël 25 kg ablay jël 43 kg mademba boole ko ñom ñepp mo an len bu lolli bi joté buma jaayé jël ngoñ mi jox len gerté gi
1: la ilaha illallah
8: dikante ñew kep men mbam la yor lim man lim yor mënu ko bay na dem wuti ñaari kilo peppam jiko wuti jiwu ba sa bam tayam ja gis nga bob bu sen te am jam mo gën bu reuy day metti def lo man wax lo man bo teude nelaw ndax lu mu yag yag lo sen mu yëngu ci ron dal ga
1: kon dal lu ñew le rek jappal dal
8: beud yu waye am xamna lu bop waat nek na ci dekkando yi dekkando beut la ci kemu ki mu dekkando té tebeuf ci yeen dekkendo yi dañuy nek beut ba nopi dem di yeen seen morom di yeen di yeen bop lu jottul moy ngay jaay katou bi reey xalé di jaay katou dalli xalé di jaay katou ay rob ak ay costume xamna sa mbokum talibé mi wala sa mbokum jul mi gëna gën xamam ko dem ak bëkk dem xam nga seen walé mi yépp nga bayyi ba ak njabotam tok nga jël sa yéré dik ra di la dal di ko foré ci masakam da di talal ak njabotam tok nga jël na xal ay goom nan ko waxa seen yaay mu jëndalé ko seen bayyi mu jëndalén ko bu ko défé ngone yaay joy té yow xam nga né mënuko bëtt la waye xam nga né xamone li atul ko té def ngo loolu jaay kat yi ñu ci jëlé bakkar bu mag nañ ko bayyi ki bëgg jëndal ay doom dikal ne ko amna martindis bu ko defé su bëgg mu ñëw jënd waye baay ba ak njabotum nit tok xam nga ne xel doole matu nangam nga jël sa yéré yi bare say dal nit ci top ci sen garan jabor kenn ko nga ko tégal ko sëb nang ko bi di japp na la
1: lool sa kay ñi jaay li ñi lek ñoo ci rawat jaay ay crème ak yoy nonu ñoom dañuy baye ba gis
8: ñu ko dog rek jaay ga di carré bi ma ci ak yek yoy yépp dañ koy def bu ko defé ngone ko nek ndaw ndaw ci yaayam wala papa jëndal ma da fekk dara neeku fa kon nak ba du yanu waye xamna li bop atone kon kenn ku nek
1: jappu
8: ci mbir ñow ba xam bëtt ga ci yifi wala bop ga ci lo ci doon rek bo dé bop yanu lo atone
1: kon dég baax jox sama déggé li nga wax ni kon
8: dé mel wax bop ne ko yanu lo atone ndax boko yanu lo atone duñ ci genn
1: légui mané
8: waaw
1: suma déggé kon li nga wax day melni bëtt ndimbal la ci ki yanu
8: ak ci am solo
1: ndax lélé nga gis nit lo xamni yëkëté gu ko waye da ngay xolé du ko nango yëkëri ndax xamné wala du ci nango dugg ndax xamné li mom bëttam won nako ni atuna ko
8: aw beutam won nako ne beutam won nako ne atunuko deug na diam lan lolou nga wax non fi limi feñ ci xam nga fi ndol ni ki joxe ban bi fim ko jeme non fi ne ni nit ñepp nga daw di wutim tabaski goor gu ne daga japp fukki goor yo gal yo laaj li laaj moy soxna ci am nam xara
1: ci yalla
8: te xamu ñu ne soxna ci yow goor gi soxna ci bu ko mané yalla gelu lu am tabaski soxna ci tabaski mom ci bopam lako yalla gal
1: ana xamoy tebes gi ñu bari dañ ko réré ndax raja raja suñu tool ñu bari dañuy diggu ñaan tebes gi tebes dañ ko réré lool ak ñu ko réré ni dañ ci wara waxtanaat de
8: cheikh abdou khan xamoon ñu bari ci ñun goñu tebes yi ah bi ngay jënd xar bi da nga xoxna ci la jënd lu mu xar bi
1: waaw
8: aw ko ñu tebes yi soxna ci yalla da ko sant mu jënd lu mu xar mom
1: même boko jënde bu nopp sax li nga sax ngeerumul yalla me ngeerum nga sax la bahara nga contant même bu yow bo ci lek
8: waaw waaw soxna ci contant na ndax yalla ko tan mom yeenu kenn neeku ci mom ndax soxna ci contant na rek
1: ci yalla
8: waaw kon nak soxna yi dañoo xamna ñoom tebeuski da leena war bokku lu ko dépasse nim waré goor nga xamantene bi goor la war tebeuski yalla da ko sant julit bu goor sant ko julit bu jigen ku ko man ya ko war defal sa bop nañ bayyi borom keur yi ñuy saña xal ci xar bi melut nangam ak demal gem xara nangam boko maye demal jiddi ko yow jigen jew la ko yalla tek nim ko tege goor gi ñi nekk ci ron ñi jaboté nañuy dibbu di leen jaboté gi yalla ndax kilifa gi bu amé jamm rek ñu nekk ci ron kilifa gi am jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jerejeuf wa alaykum salam serigne tiakan do nga nek ci touba taif ñi ngi lay sante bu baax ñu dem jeli keneen radio igab fm 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam seen jotay bi di wax wolof ngeen ci ande seen mbokk abdou lahad sall tay nak serigne masser diop touba teno mam cheikh mo joxe kaddu gi di wax ne bëtt du yanu waye xamna lu bop atal kon ñi ngi koy nuy momu joxe kaddu gi ak mbolam ñi nga xamne ñu ngi and ak jotay bi ñoom ñep da mel nak ñi ngi bëgg yegg ci fi ñu wara yëkëte jotay bi baye murgu yow ka auditeur yi mang koy nuy rek moy yobale ñu yëp ñom baye secrétaire baye Ousmane Guèye suñu Omar Diop mom suñu Moustapha Maye ñom baye bolé ak ñom ñëpp rek mo leen di yobale kon ñi ngi sante ñëpp di gëreem ñëpp di jaajeufal mbolam ñi nga xamna ñoo and ak ñun ci seen radio IKAB FM 103.5 carte bi doon baye fi ci ndam ngeen ci and ak seen mbokk Abdou Lahad Sall yalla mi borom jamm te am ko takum defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jere ngeen jëf
9: map matna bay ci rew
10: alaf nyaay dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mucc bu rombe abdom da ko sukkal
11: de nga walam nyaay di wax ne salax bukki bet gunt bant lukki batam
1: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccho
10: alaf nyaay dane jaay ne gam loxo du ko genn
1: ya sa xottiku mbokki julli del sa gogn la
10: walaf nyaay neena jenu bunt ya ca mbokku ñepp mbokku ñu bëgg ko
12: ala ko fay say bo fay say no wala fay neena tetam guma duma jaxal
13: bo beugé xam porox ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
14: ci bëgg sa mboros
1: yalla ni
13: def bala nga tam li osal woñ bi
15: la bar wol namp boy bajant
16: lu ëpp beugé ci biiru xaban te ngeegu
17: wala fay neena seydu bubu ba fa la neex sumi sanni
10: tak takal mbop baxalutung bana
14: lo de bu na be xegn buñ ko sulut
16: Olof Ndiaye neena luy naw mo neexa sanni
17: Olof Ndiaye neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak momako gën muy gën daan ngay re
18: Olof de da fay wax bop budul deg ndigal nak kenn munu ca debarké
19: Ndiaye da wax ni wuré tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoluñ
20: Olof Ndiaye neena ni mëna ko amuñu baam
21: Olof Ndiaye neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
22: Olof Ndiaye neena ku ne ci ndaw bu yagge nga don ndaw
20: Olof Ndiaye neena fini fessé té dafa joy bu gorum
23: waaw di wax ni Olof Ndiaye dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war di xép ko
24: Olof Ndiaye da wax ni atub gaynde forlu tef
25: ku yel ñay bu ñewé ci dé ku yel mbokk wala mu bolé ko ban ban na faaj
26: Olof Ndiaye da wax ni rango ñi ba do la moy sim ci rey bour
23: Cheikh Babu Olof Ndiaye dafa wax ni ku dem ba ci Allah ba mari sa bam tax nga rey ko da nga yëndu suuf
26: wa Olof Ndiaye dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folliku man na la bet
27: Olof Ndiaye neena la reg mo jeexalut ak mbana Cheikh Abdoulaye magni de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
28: Olof Ndiaye day wax ni ñabuk adina uta jërul yoonu torbo atana
29: Olof Ndiaye day faral di wax ne ku feex lu ci kérok jaxat war ca gëremaalé xamu law
10: Olof Ndiaye neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
11: Olof dafa ku xamul mbam de moy foon wax ko gannaaw
29: ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey katu yax
12: Olof dafa ni borom ngad yegul borom pagne
1: ku nu rafatale jak fat waxtu warul
13: Olof dana aduna de bu ciere way def nako laalo
26: Olof Ndiaye dafa wax ni bare ndo ba bëgg kër gu fedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gisi xop
14: Olof Ndiaye dane weñ nga nga bañe ca mbañja xaan nga
17: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam di ca mo and ak mom ngoré di moy kakator melokan wu ko nekh mel Olof Ndiaye day wax ni moytu laax geej ni laax geej rangal dana jeex dana laax toy
10: Olof Ndiaye da wax ni bu gop atudatul cour jekki jeexna
1: waju ñaw dekkul famu jëm famu juggé la ciosana
25: Olof Ndiaye da paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppé du ubbi bu manké itam du ubbi waye bu yémé ép na ubbi
12: Olof Ndiaye néna ku sa dembu tabbi do gëssami xéeram jàmbur
26: wala fa daf né ganar bol ko xébal afu ndax makuy bala xel
13: magni dañ dan wax né bopum jax day yag na bëttum ñet té kenn mu sa gis mu né bayam sékkal mu dig
26: wa Olof Ndiaye dafa ni peppum kepputal xontu picci taxu ko jog dañ ko cey fiir té buñ ko ci jatté dé bu duggul kaaf rek duggul taar
25: dafa Olof Ndiaye di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
1: reub ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakku
10: Seigne Abdoulaye Olof Ndiaye néna kuy ñoddi da nga jotlé wut Olof Ndiaye néna mag muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
25: Olof Ndiaye do wax ne nag bu dul bo jamé so wu wex batal
26: wa Olof Ndiaye dafa ni sacc budul raw jërul yaq say nelaw
28: Olof Ndiaye dafa ni
14: Seigne Abdoulaye Olof Ndiaye dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreme coy
26: bëgg yap bar bu mu la taxaso bu gex wa Olof Ndiaye dañi gor du faté ndek te rusul jëf
1: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagadi
25: sëf bu dëkke loxo jëf jëf
16: Olof Ndiaye dafa wax ku ñuruk sa borom kër yek sa dom
26: Olof Ndiaye dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw te ci xéel yëgu
1: waxi Wolof
26: xadd mi ngi bëré ko taw te ci xéel yëgu Olof Ndiaye dañi dégu fot ñak xam ya cey nan
9: photo tagalul mbam ak nopi
25: jappam do fot
26: kërëm bi su ko lay ngax waye ragalu
1: benn ab nen mëne su ci am pëdd am ci ciuj
0: den ci kat ron lal da fa bañ ko defenu ci ruun
26: wolof njaay neena ko da xel mu raw la jeen bëre mu daan la bu len xexé mu dum fala
2: wolof njaay den da sum bullo bu lu ci yoree goj da wé su ren ba
1: bëtt tan jël na mi def sank lañ
0: bu ñi soow leraayu bi diiw boba dafa fekk jamtu fenkul
2: ci jëm ci xurwi bu bëggee xam li nekk ci xurwi na laaj ko joge
1: xobu xel xajul ci gemiñ ak tef
3: borom konku yegut borom larmet
2: waaw wolof njaay neena dan bu nakare gungé diko defal
4: wolof njaay neena deratu bop du moy mbagu borom
28: wolof njaay day faral di wax garabuk adina bu meñé bul wat bul gëssam ligal ba mu tardi nga fa
1: ciwel du tepp dom je bet
28: yidd bu ngi bet la dañu beti di tassa
5: ayel wan ku ci wato xaj bobu da nga wésu mustafa
2: mbojjan fu mu taxaju do wër te tour di wéré la
0: rek reyna suñel waye loxo muñu ko
1: picci mi ci loxoy xalé yi wër tare picci mi ci kaw tal bi
0: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
2: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru nuro ak mous mousi nuro ak siru te gis nga fi le siru cheikh abdallah mous ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak wër tawar ak mous ci bafa mo gëna noy tawar ak siru te saw tawar ak siru ko su te le mous di xéñ ak li siru di xéñ bokku
1: yo xam nga siru le
2: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
1: man damay deg ñaar amay deg sa ndax di deg si ndax di deg bëbëtor
4: bo né ci ndax ñom ñëpp nga boole bo né sa ndax xamal né ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo né bëbëtor na nga ñëw ci bu goor
1: légui ñom ban jamm nañu wara nen
4: nawet bi bu commencé ba nga xamné ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gas ku deugël wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko né da nga xamné ci ndax li ci garab yi la dëkk nga diko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolu gëdd gëdd ye day wañé ko wat fan yoy
1: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
4: ah buy nen day yolal
0: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay baat yu wolof njaay yagga wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngé jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdullah Hassan mo ngi leen ubbi buntu bi bes bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 ba 8h ngeen man and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
6: da bala ko xamé ma wax do soxla ay kat ba go
7: Touba ci kanam
8: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yëngëne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom touba ci kanam mi wëyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange modela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Bakay mu yagg fu lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
15: misak mi abi jaay khayr man ba wajal ilahi maskari Touba ba mislas mi abi jaay khayr man ba
7: UKP FM

0: taway bu normal
1: hmm
0: ci jamono bi gëna ci safar
1: hmm
0: man wax deug yalla bobu xalaat de man dande bobu solid wax ko mo xana dal mom
1: hmm
0: ñu xamne mom ñu gër ñew na ñu amu ci ay akul dal
1: hmm
0: te yak geet bu na bay faay da jakkanta ngeen
2: fa gi ya nga deug allo allo ya nga deug fofu mom fofu leralon nako ba pare mom fofu mom leralon nako ku ci nek fofu nek te wara fa nek dañ la fa wara jele lol yep ndigal dañ ko wara samat lol yep nangou nako ba pare legi ñom li ñu doon sakku ci ndimba lañ bëgg am solution rek ku nek lan nga japp li moy solution
0: manam solution bu def dal man
2: waaw
0: ñom ñi ñi man sama lay ñep dal ku leen ma na wutal solution fi ci waxi waxo bo ndax ko gi wax naan serigne bi da wara tok kay jox leen señ bi lool señ bi war ko ken war ko xalaat sax nak
2: da na metti de
0: wax deug yalla nak señ bi ay nekul len fi ñom do
2: da metti de
0: xay biñ ko jox du ko ay fu mu den ci yor ko xay bi xay bi buñ ko jox fu war ko liggey geey yi mu yor kon mu ko jox man sa am la ñukoy ñukoy
2: nañ ko nangul xalaatam rek jeureujeug
0: ah waaw xalaatam way nak señ bi lool
2: nañ ko nangul xalaatam
0: xalaat yi da cey bari yo xam man dal fi ne sama xalaat ñi man am place nañ ko am buñ ko def buñ ko jëmi na buñ ko taxawale ba nopi wo joni place ñu lotali ko am place am ko amut na xamni yow sa borom mo li ci bolew da seti ko
2: jereyef jereyef am solo ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 ICAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam assalamu alaykum
3: waaw
2: bismillah
3: ñu ngi lay siare
2: okay jereyef
3: li nga wax dal li sulu so bi moy bu fekke ni ñu ci jëm dara la fa nekkal do nga ci ne sa bu ñu yëkëte ñi gëmanti bayyi bañu nekk lool mu aw yoon
2: waaw
3: kilifa li mu wax ni nañu ko def
2: nañu
3: ko def
2: yaang may deg yaang may deg yaang may deg man yaang may deg
3: waaw
2: wa loolu mom jubo nañ ci ba pare ndigul señ bi dañ ko wala jëfé
3: waaw
2: fo warta nek dang ko wara fa nek
3: waaw
2: legi fiñ nek moy ñom dañu dem sakku yi dimbal ci señ bi ngir mu taxawu len tay ku len doon dimbalé lo lañu defal lool lañuy wax
3: lool lañu defal
2: waaw
3: moy wey ci ndigal
2: wey ci ndigal lool deggo juwon nañ ci ba paré
3: waaw yépp ma ma
2: dem juwon nañ ci ba paré legi ku len doon
3: dimbal waaw dama la ni dem ci bopam mo wuur wul dem ci bopam mo wuur
2: yow bo amé jafé jafé señ dem sakku dimbal kenn
3: tan ba day jegg ndigal
2: dama ne
3: wel ci ndigal
2: allo
3: day jegg ndigal wel ci
2: ndigal yaang may deg bu bax degluma bo beugé forcer non do soti dañ ko waxtane dank rek
3: waw
2: dañ ko waxtane dank rek
3: waw
2: dama ne yow bo amone jafé jafé saño dem ci sa kilifa sak ko mu dimbal
3: jafé pour mu ne mo ci joge fi ma joge fi ba lopp dem na ko mayat ma lek ma
2: det ñom ñom est ce que may ma nek lañ wax rek ñokay dimbal lañ ñaan dimbal lañ ñaan kay dama yow lo japp na moy solution rek
3: lolu moy dimbal bi lolu lañu bëgg waaw kon nak lañu wëy ci ndigal señ bi
2: def na
3: mëñ ci li nga xali mo fa nek dekk bi ci bop mo toll lo xali benn marché rek niku bi
2: waaw kay lolu batay sax bu du solution la moy ñepp xaj ñu fa ñeñ nañu wuti fene lolu sax bu du solution
3: dalu ma defa ñew ci wax ni lañu defar fe graalel de man koku d'accord la ci limu wax ñi defar ko ñu ñen ñi dem fa waye digel ci tebes ki kenn mënu defar len kenn mënu ko ci ki waxani mo wax limu wax dem la waxe bakkal waye xamna xamni señ bi
2: koku nañ ko bayal xalaata momitam comme ni nga wax xalaat ni momitam non la waxe xalaatam rek ku ne nañ ko nango xalaatam dedet nañ ko bayal xalaatam rek ku ci nek nañ ko bayal xalaatam waaw ndax ku ko fekke ni muñ ko waxe te amna ño xam dañ koy def dama ne
3: waaw
2: xam nga lol du ndigal dañuy waxtaan
3: ndigal la
2: tek dedet du ndigal de dedet du ndigal de
3: la def na nga
2: dedet dedet du ndigal ni yaangi ni ne defar marché ba kon xam nga ko ndigal
3: da waxuma la lolou dama ni señ bi limu wax la wax
2: waaw deedi waxo ne lañu defal ma ci grand bi yobul len
3: dañuy def turu ñu gëna fa jël ñu defal delu
2: ah waaw legi lool kay mom day wax limu xalaat rek du digal dem digal kay moy dem len nit defal nangam
3: yëkëti bi amal na ñak ndax bu jëk la
2: ñu lolou mom benen ki la waxtaadu ñu lool xam na ñu ngi ci jéggalu waxé wuñ fofu solution lañu wër yëkëti gi mom amna ba paré ta ni mu ko tënki moy ku nekk fo wërta nekk lañu defa wara jëlé lolou mom leer na nañ ndigalu señ bi dañ ko wara jëfé point lolou mo leer na nañ lay na ñuy sakku ji nañu dimbal luñu japp ne moy solution bu lolou lañuy waxtane assalamu alaykum
4: allo
2: waaw bismillah.

0: 33 976 0909 ICAT Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gaangi bawo ci ndam daru khadimul khabir 103.5 ICAT. Assalamu alaikum. Bismillah.
1: Alaykoum.
0: Wa alaykoum salaam wa rahmatoullah.
1: Ñoy
0: ci ya. Wa kay jerejeuf.
1: Alhamdoulillah.
0: Da alhamdoulillah.
1: Itar bu dekk ñu man. Hmm. Tal
0: bu dekk comme ñu man. Wa kay. Jerejeuf ti.
1: Tem bi dem am na solo lol. Hmm. Am jëw ci tu lol. Ge ci am solo lol. Ma rek ñu jëm ak solo ta. Bi ñeen jappé rek xamna. Da digante bu mom comme ñu ko waxe. Hmm. Mom lolu ka jëf. Ba defar ka jëf. Hmm. Ege ci ngi la ci ndigal la ñi way. Ha dañu wara fekk programme bi ñu jox. Diganté ya tawal ci dawal do dara. Hmm. Dara ma ngi tuddi jégg.
0: Jerejeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 ICAT Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gaang gi bawo ci ndam Daru Alim Khabi 103.5. Assalamu alaykum. Bismillah.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Alaykum salam.
2: Ba fere ñu jaar
0: bu baax. Okay jerejeufati. Ba
2: xamna ne kaddu ga xawna suuf
0: mom. Ah ñu lay déggu way bu baax.
2: Okay ñu ngi déggé déggal jotaay bu baax. Di ci add sama xalaat rek ndax ngeen naaw ni nga waxe moy solution da laaj donte kene ko neele da ngeen nangul sa morom xalaatam da jox sa xalaat rek ginaaw nak ñu sakku ne ak yoromal lay wax xamna digitu mu lay mo wax sama xalaat rek ginaaw ñu sakku ak yoromal fi ci bass bi da nga jappone li ci sama xalaat bu gatt moy bu yalla dogal li miri bi manam comme bass yi nga xamanteni mom lañ def bu wote tuugé jabo gi pan jabo tama lu melni corniche yi nga xamanteni bi na bayal bu mag bi nga xamne mom lañ deugël ci soont muy xal yi mag yi wër corniche ñu xol koñ bu ci nekk du gaay yu neul yu melni corniche bala corniche bi nekk ñu dafa lu ma tanti mag comme ko yeen dikki dafa def espoir yi nga xamne bu dara nga xewé mairie bi day organiser ay foire bi dafa yu mom donte da koy def gratuit def fa ay tanti yu mag mag yo xamanteni di nekk gox bu ci nekk ñi lay gëna jégué man nañ fa jaayé ndax ndigal mom ndigal rek la rawata tuba mom ndigal lay doxé ina effectivement ki lañ jallé su boba man na am lu ko kuti fer lu bu ci gëni wu dara am jabotam la tay dañu ay ñu ci dool la yo xamanteni ni sakku nañ ci bëgg bi la waré mu def ay tante yu mag yo xamanteni bi ne nit ñi mënañ ci def ku ci mëna am plaas nga am ci plaas rek japp ni bu ci wëss ki jallé nak su ko réen nak marché yi nga xamanteni ñu ko def ci luma yi dem rek gis na auto boba ñu ngi wër yéene mu gën ko yaatal bo xamné kenn way mëna nek rek yalla mëna la faaté ke su wëss da doon ci xalaat bu gatt xamna doon te deg ni dal nak
0: ñu lay deg bu baax amna solo jerejeuf ñu sant ko gërem ko bu baax 33 976 0909 ICAT Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Assalamu alaykum.
3: Wa alaykum salaam.
0: Wa kay ñu ngi ziar bu baax
3: nga ma sama jabay
0: wa kay bu baax ñu ziar
3: sama xalaat ci lool doy moy len amna lo xamne ni kenn ko technique ndaxte Cheikh Tebaski fukki fan ak juroom la mo te ñak Tebaski fukki fan ak ñent nañ leen may ñetti fan ci bu Tebaski bi jubé ñu bay leen lu way neex jaay fi ndan jaay fep ñu bay leen ñu jaay bu Tebaski bi jall fekk na mu wo ki nga xamne moy president ru yi jay ka di wax ko ko mu wax ko nit ñi ne len bu teus ki nga jalle nangami fan kuñ fa fekk nak dañ la japp bu ko defé ñom ñepp ñu leen degg ko ñu anal su ko ci radio bi wax ne bay nañ len bi sangam ba bi sangam nak ku fa taxaw di jaay dañ la japp bu ko defé ñepp degg ko lolu moy yor comme dañu dem ci serigne bi ñaan dimbal serigne bi lim ci man moy xalaat bi ba wax rek moy xalaat bi bu wax bi nañ leen tour bu jalle kuñu fekk japp la nako ñepp degg nak wa salaam
0: ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gi di bawo ci ndam Darou Alimul Khabir 103.5. Assalamu alaykum.
4: Wa alaykum.
0: Alaykum salam.
4: Abdel.
0: Mbake.
4: Mande lima ci xam moy fi nga xey fi lañu jëlé won marché bi. Muy fi nga xey fi la bien ni nek. Ñu magale leen ko ci na ñom. Ñu dajale leen fa ñuy lal bu ba bu jël ci jallé ñu sétal leen fenen fu ñu mëna dem. Dina ñom mënu ñoo sori marché fa. Fofu sori wu marché fa. Te ginaa dañuy lal sa bokku ñu duñu def dara. Nañ leen dajale fofu. Bu leen fi dajale ñom ñu nefi waye nak delo waat leen ci la nek mom dara ya dina jëm. Dëd yoyu mom bayyi nonu mu mel ni la baxé. Waye diko delo mom lolu mom duy wax. Rek la lima ci xam moy nañ leen indi fi bayal bu maga ngi fi. Ndax li ñu toje won da marché bu ye kee tal doom fofu ma nañ leen lal bu yefi jalle ñu delo ñu fet fanen fu ñeen jëm ñu jëmel. Wala marché yoyu nga xey mom lañ déggon. Ñu man ci deugal way marché yo dañ ci am sosiyef na amna marché yu bari yu fi jige fu melni marché ñerne bi mini yeneen marché ngi fi way deugaluñu ko dañ ci wara taxaw nak ngir ekkete da nga ci taxaw jerejeuf nan yalla dolli jam
0: jerejeuf 33 976 0909 ambila yi nek ci marché okas ñoo demone demb ci serigne muntaha mu serigne basirou don ko ñaan dimbal ci li ñu nek ci jafé jafé tay ñu indi laaj ba tay ku leen doon dimbalé naka nga leen di dimbalé lolé di solution bi ñom mom lañuy wëtt ikam assalamu alaykum
5: ay salaam rot la
0: wa kay ñi ngi ziar bu baax
5: señ taw sé ñu lay ziar bu baax
0: wa kay jërëjëf
5: ziar mbolam ñi nga xamni ñi war ci radio bi ñi abdou khali ñew tu wa wala ñi ziar di rafet lu liggéey bu baax amna solo bu baax wax ba wa mbir bi nak liñ ci wax mom da naka ñu bari lolou lañ wax moy ñu dimbal leen rek yolawal leen ba tabaski gi jall ndax fek tabaski mom defarat len mom xaju mom yakarna li jam solo dal moy yem leena yolamat ginaaw yoruñ ay tabal ak yoyu ñu ambila la rek bay leen ñewat ci teul bi ta wax leen lu leer nak tabaski gi jalle ku ñu fi fek dañ la japp dañ jël say bagage ndax ñepp rek ay julé leen dañu bokk luñ bëgg ay mouride lañ ci té ñepp yaana ñepp gëm sëñ bi dal yenn yi waxi dal ma soñal mom té ko bu baax baax baax baax da xamné ay ndaw lañ té liggéey rek lañ bëgg
0: ci solution lañ ci ré baax na
5: inshallah
0: waxal nañ ko
5: baax kon nañu yëm leena yoloma liggéey té liggéey man ca am liñu défé sen tolos ki ko jall ñu sañon dal ñu dimbal leen ci côté bobu non ak ay marché yoy dal yaakaarna xaju fi yalla tobas gi nak mom war nañ leena taxaw ndax ñu mata taxaw lañu wax deug yalla ay ndaw lañu bëggal liggéey luñ ci amé yobbu ko seen kër jaamoko yalla kon nak war nañ leen ci taxaw baax baax baax baax ñi sant ñepp tay gëreem ñepp djéggul ci kamp
0: jërëjëf ñu sant ko gëreem ko ICAP 103.5 33 976 0909 assalamu
6: alaykum
0: ñi ziar bu baax
6: da dem nan fa waxtan ak mom ba pare lan leen wax lolo day am solo lol ñu nit ñi xam ñu ngi déggul bu baax ci kaddu
0: jërëjëf 33 976 0909 tay ñi demone ci serigne bi di sakku ndimbal ku leen doon dimbalé lolé di dimbalé lolé la ñu waxtane tay 33 976 0909 assalamu alaykum salaaka bismillah
7: inshallah
0: salaam wañu radio tuti
7: wa ci matar mbacke
0: ma wa kay mbacke ñu ziar ba
7: dama di gatt ma di lay lay ñu wax ni ci marché ba ci la may après ma lay après ci ci bi bu mu te wëti defé une semaine ni may lan après ci ci
0: do mbal wañ rek do tout sa rek radio pour dégg benn
7: wa
0: man bal ma wañi radio bobu sobe tout heure pour dégg gëna neex wa Jerejef ñu sant ko gërëm ko ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba ambulant yi demone ci Serigne Muntaha di sakku ndimbal ci torotola fi mom la ni jankonter ginaaw yëkëti ga bëgg Serigne bi dimbal leen tay ji bu fekkone Serigne bi dara woné la li mbokk yi bëgg taxawu leen ci loy def lan moy solution ba loolu leen yi waxtane tay assalamu alaykum bismillah
8: allo
0: ah bismillah demna recc na ñu xaraat keneen 33 976 09 09 ICAP FM assalamu alaykum
8: salam
0: ñi ziar bu baax
8: ah ku baax li ñu ñu leen demal ñu leen suñu tax re moy sëriñ bobu fa leen ci sant bakki de lañuy gërëm diko sant de jël yi de taw la ko ci Touba ku ñu yërem ko ñu dugg me parti ke nañu wañu wax solution bi dal moy delo leen o fu neen dem leen liggéey ba tebe ci jàll wax dal moy solution jël ci fi sëriñ bobu bakkan ku baax na dañ la yalla yagal ah di def fofu la ci man ñu bay bañ wax dal ñu di ci am problème wax na

0: diku suka tambane
1: wa gor waxna deug ndaysan kérok domi Cheikh Murtala ji nga xamne mom lañ denk Cheikh Mudlo Ngabo soxna Astu Mbake ñu don tudde ko soxna su gawal momitam mu woné fa man koku yem na ma ndax yar bi ci mom ak itte ji ci mom ak teggini ci mom ak ragne gi ci mom bokkam yi ni mu leen def soxna muslim Cheikh Modou Habib soxna may wa ke Cheikh Modou Habib wa ke Cheikh dam ku Cheikh Touba jur sa bay rek doma mang fa ñom ñepp tew nga joge Darou Salam dem keur Lamane Ndiaye keur Abdou Ndong mu dajale mbokam yep dajale serigne sepp wa njabotu Cheikh Babacar Ndiaye Sergane gep ken dess bismillah ah koku day da fa mbak ba aljana
2: no nga ba sa mbakelo
1: ci
2: wa afenam da waxul dos
1: wa
2: Touba afenam da waxul dos
1: a da Touba sen daru khudus
2: wa sok sa musa mbake
1: ak sa
2: ba sa do ba su sen kene jox lambay
1: gore way gore nak
2: ku bax
1: la ilaha illallah
2: ku bax
1: mbeur ma ngong non
2: walay ba
1: te jojo way
2: walay walay fi ah lama am ci mom lo wugu digal li jangal na Seigne Touba
1: ah
2: yekati ko ma diko deg
1: wa mukhadimatul lam dal
2: mukhadimatul lam la
1: wax nga deug de
2: ila ko deg ci mom
1: dama mom la jangalon Seigne Abdoulaye ba jugga kebe di ñew Dakar
2: ñepp Dakar
1: ñepp tok am Seigne Abdoulaye ana cerno juuf lambay
2: Allah
1: wo yi ko mu ko yekati la nga dan yekati
2: Allah wala Seigne Cheikh Ousmane bi yalla ko
1: fa jup tak ndigil la ilaha illallah
2: ñepp la fa ba di rafa do taal mi
1: ndesan
2: taal neex na lol
1: Seigne Cheikh jere jef
2: ah bu seigne ci on
1: jere jef
2: yalla may degal top
1: amin amin amin
2: yalla bu lay xew lu bare bare wax ci
1: wa amin amin amin
2: ñu wal ci yalla nabu sallallahu alayhi wasallam kep kep kep
1: ni dama
2: wo bo bo seigne cheikh bombali
1: amin yalla yalla nangu ci
2: yalla ya abdourahman mbake yalla falma
1: yalla yalla
2: nangu ci yalla ali bu mbake
1: yalla yalla
2: ster aru sa ci ba lu ci to agep
1: ak kon
2: ni ñaan ci waka nga xam
1: ah
2: sey muntaha mbake ligue bi yalla koy gëre ko
1: amin amin amin
2: na ndu ko mu wéggal ko mu
1: bakk yalla
2: ko kéré kéré la ko do ko ndu ko
1: amin amin amin
2: ak sa Touba
1: jere jëf amin
2: am fa la wéra bakk sa Touba jere jëf
1: jere jëf jere jëf jere jëf tongal dar khudus ndaysan Abdou Ndong ñom Abdou Gueye ak soxnam yi ken desut ñom cheikh ñom waseynu ñom ibou ndong ibrahima ndong soxnam fat diop ndeymati soxna cheikh Lamane Ndiaye kadja ndjole soxnay abdou gueye ndeysan yendu fo fanan fo luñu wara def ñu def ko waye nak kañ ko defal cheikh anta koku rek ka jara def Cheikh Mudlo ñu nga andi Cheikh Cheikh Mandoumbe and ak soxna mom itam ñew lañu wara def lepp ñu def ko Cheikh Abdou Bousso Cheikh Mor mom Cheikh Bay Abdou Koudous mom Cheikh Mor Awa Ndiaye Serigne Ndiaye Cheikh Awa Balla ken desut ñepp dajé fa keur Abdou Ndong magal ni manako mané lama len waxon rek la lay indi wax mok Lamane Ndiaye dañu seddo bisi kay jël kasso rajet ngir Seigne Fallou kay jël Darou Salam ngir Seigne Cheikh Anta kay dëkk Darou Salam ki dëkk Mbousso wi bu kasso rajeté bo démé keur Lamane Ndiaye non la wak Seigne Fallou def lay def kërëm ngir jëmmé Seigne Fallou bu magal ak Darou Salam joté bo démé keur Abdou Ndong la wa keur mam Cheikh Anta def lay def kërëm ngir jëm Cheikh Anta kon mbokk yi lu bax foko bëgge man nga ko am noko bëgge man nga ko am di ziar nak bu bax ñi ñu daan andal ku sox tol ku melni mam Khadilo

0: wajuru seigne khaban mom seigne murtala bismillah
1: salam alaykum wa rahmatullah ala wa barakatuh
0: mom
1: cheikh abdou no re kare nam la lol
0: imam ñoo la raw ñoo la raw
1: no re kare lol ndax yow so waxtan day doon nit lu bari ci fam xarewe yi
0: ndeysan
1: ndax waxtan wu day lambo ngir ci yu bari ndax te ko dem rek bo ci amé xelbu te diglu bu baax ala ci jarignam ci ke lol rek lañuy doy waxtan kon buñu sañoon radio bi do ci gëj ndax wax deug yalla sa bo fi ñëwé rek indi njariñ té kuy indil nit ñi njariñ rawati na talib yi nak ko wax deug yalla mom dañ koy namu nak deug yalla dañ koy namu ni nga wax li waye tim nak wax deug yalla kep ku dib julit war ngay ñaana ci muntaka
0: mu yag fi lool
1: waaw sunu njariñ rek la
0: wallahi
1: té damay faral di wax né day kilifa de mom dana daga am yu dox ci digeenté mom bo dewe ñaanal ñoñe rek day melni ñaan nga ko
0: waaw
1: mag ñi biñu ko tedd ke nekké dew ñëwé jaar ci turu so waji do wax nak kenn musse ñëwé jaar ci turu señ tuwa yi ko tedd ke rek lañuy wax ko ñoy dañu am mon ragal kuy kilifa ndax kilifa da fay am lu dox digeenté mak ay ñeneen ña ndax wacile yi silsile yi lool rek ko waral ke japp ci ku mak kan waye kilifa gu mak mom dañ ko war di wormal diko jox ciirem deug dañ won taxana mom lo xamne ni mo woko wax sun tuwa ni woko def rek fofa ngay yobbu sa bop
0: wallahi imam wax nga deug way
1: waw diko wormal waye diko ñaanal bu baax tey tim ci ndigalem yi ndax ndigalem ñi da matale jamiha ufuqi mbolam ko yep nak la matale kep ko xana ya nga cey dengal dar rek wallahi akim
0: xamo dara man da nga rir ni do xamni do
1: lu wax rek nona la ndax mom ñekul di lambatu day wax lu wer ci lu wer la ko tege ci luy jere ñepit nak mom sekk ci kaj dek seen sekk ci talibu seen tuwa talibu di maamu la ci am talibu
0: ñepp lay waxal rek
2: Wallahi li mam bi wax waaw no ko ñepp siyar ndax bu nu toge fi ku ko ñaanal nga aduna
0: waaw
2: ndax wajuro ma jaaroon
0: hmm
2: fam te gwan tankam fala te gu tankam
0: ndeesa
2: ndax fi may waxe
0: hmm
2: sama toge ci sama neeg bi
0: hmm
2: ci wax senegal lo ko dima deg
0: hmm
2: lepp ak señ mam mor mbatt
0: ndeesa
2: sunu mbolam sunu do nga xane wat nañ alquran wala ci arabiyek lepp
0: hmm
2: yalla señ murtala mbacke kër gi mu jënd ci gossa ay ñeelam la ko jëndé
0: ayda
2: indi fay oustad
0: waaw
2: ni jàngalé mu leen di fay man ni sama doon ci la wacc alcorane keneen
0: ndissa
2: té aduna di war gossa gi ba mujj manam wolem fi ba ngeen la gëna ñepp kenn ko ne ubi fa daara
0: ci
2: yaal sa ci ñu ko faté mukko
0: wallahi faté
2: nga wax léegi
0: lu baax kenn du ko faté
2: di siyaré
0: ndissa
2: Seigne Jambelal.
0: Waaw Jambar ja.
2: Jambar ja.
0: Ndeysan.
2: Di ñaan. Liko Seigne Muntaha ate liggey bobu. Liggey bi ag ak jam.
0: Amin.
2: Bobu tuk.
0: Amin.
2: Da lepp top ci ep ci ñu yoyo juuf.
0: La ilaha illa.
2: Nga jitu.
0: Amin.
2: Ni pop tabi bi.
0: Waaw.
2: Tek ko ci loxo Seigne Muntaha.
0: Ay way way bay gi la yel da nga guddu fon way.
2: Barke mam terna. Barke mam terna liggey taxa jox. Mu liggey ko ba yekati tabi. Nga yo Seigne Abdou Ndiaye nga ji. Amu jitt nga top jeen tek ko ci loxo Seigne Muntaha.
0: La ilaha illa Allah. Alhamdulillah.
2: Do nga ñaanal lepp. An jabotou sey Seigne Aliou Diouf Lambay yepp.
0: Waaw waaw waaw waaw.
2: Ñu ngi ñaanal yepp jabotou. Bay yepp. Seigne Muntaha.
0: Alhamdulillah.
2: Nang ziar imam bi mom.
0: Ndeysan.
2: Nang ziar. Sama do Mohamed Fall.
0: Mohamed Fall.
2: Mang koy ziaré ko bari. Mang ci yare aji asna soxna yo xamni da duñu wote way duñu wote ma soxna Mariama Sow ci kër gi la yasi
0: waaw waaw soxna Mariama Sow ci kër gi bi la yasi
2: wa ma ngi lay dégg soxna jaay ci jaara sama xarit bop ci garage ci
0: ndeysan garage ci momi
2: tam mang ci yare njabotou da salam geep tambale ci njabotou mang cheikh anta ba ci njabotou da salam geep
0: ndeysan
2: ak ci Seigne Moustapha am ci ñeub la karam nga xamne tay lu am ci dekk bi yalla ak mooma
0: wallahi
2: nga xamne maam ate moy mo jo Seigneub la karam Seigneub la karam bay Seigneu Safa japp teel bu bi ay lamp ta ken do xaw ñew ci Quran ñew bi teel yam ci lepp ak moom
0: jeureuf way yow mi koy nitti li ci sama
2: akor waxtaan wi neex na lool
0: jeureuf fal jeureuf
2: Seigne Touba ba man non na man fexanta non na ku ñew dar salam ci magal bi bo fi joge am khairu malaa
0: waaw
2: bo fi joge am khairu malaa
0: waaw
2: nga bu yit ab denc bu sun borom ne bu la
0: wallahi keur Seigne Touba la
2: yaare borom nga bu ku waxu ba nga bu bu len jeexat ya fay gëna womal
0: wallahi bo demé nga bu koy nambal joxalo nga bu ca nga bu
2: waaw
0: wallahi
2: ñoo yaare ñep
0: waaw jerejeuf baygla jerejeuf
2: man ciar soxna fati saw ci Touba Fall
0: jerejeuf jerejeuf
2: man ciar ñet baye
0: jerejeuf jerejeuf
2: deug bi rek mo dakh baye
0: jerejeuf jerejeuf waaw ndeysan denga imam bey mi dugg ak ndeysan ci imam bey nak sa bu duggé sam xel day dal dem rek ci sin soxna mam bu sa tamba ak jabotam di sin mor sin modou bu so sin allahji
3: assalamu alaykum
0: sin abo bismillah
3: day tabbi jay
0: bakke Touba la
3: day may fa taw bu Seigne Moustapha Touba
0: ndeysan
3: waay tafé gi bay jay del gaaw ko di njoy ndax dama ci ko gidi yobou ko Seigne Moustapha gi
0: waay yobul fabal bagay yobul
3: ak ke Seigne Omar Diouf
0: Allah yobul
3: ke Seigne Omar Diouf dama fa bëgg yobou café ak ke Seigne Abdou Diem soxna Oumi
0: wax nga deug de yob
3: del yobul ñoo sumay sëriñ ñoo sumay wëru ñoo sama lepp
0: ndeysan Seigne Omar
3: bay bay nday yalla na ci sopp yalla
0: sama amin amin
3: ma ngi lay ñaanal rek xam nga du ñak bis ma wola
0: waw
3: nga ñox ma sa numéro bi lélé ma duggal ci café nak
0: ah wax nga deug de
3: su lay jaay sama sëriñ bi fi ci daru mi la momit dama ko ko gii yott café
0: wa bu soobé yalla
3: wa da na la bis bo nga baax ma numéro bi
0: baax na bu
3: soobé sama way ci numéro bi rek da na ko jël
0: numéro bi
3: wa bi ma lay
0: way bay la té
3: wo ma ci rek lélé ma wut café yo lélé ko
0: wa bu soobé yalla
3: way bay nday na nit ñi gattal na ndax ñepp bëgg bi
0: wax nga deug de
3: mané na ñepp yi gattal
0: baax na bu soobé yalla
3: wa baax na nday
0: jërëjëf waay waay wax nga deug waay cey waay ndeysan mourid yi ñoo bax mourid yi la wax nak mourid yi waxuma mourirando yi waxuma moraarando yi waxuma muy fellaxando yi mourid yi la wax mourid sadiq mourid talube mourid ci ahmadou bambay mourid yi nga xamne seigne touba leen gënal luñu am ak luñu man ak luñu xam bu seigne touba xasse wax xamatu ñu manatu ñu lepp dañ koy jël tebal seigne touba diko liggeyal wi ci talibé sax ci ndigal tagom buul xam seen bop and ak seen bok xam la leen war baña wor wormal baña wërele kenn duñu am di bakku duñu ñak di jambat fu tusur ñu ngay sante ko am xamne kañu xaña tax nga am ku ñak xamne ki la xaña jox ki am kon yalla mi te yalla xañu ken nak leel man na jox kere mi ay milliards mu di ca defi bakkar yow nga baña am milliards te do am bakkar lolu mom lu bari lu mu don lu nek amna ku tax mu jog waye na ngeen xamne ku am am xel rek war nga xelat yalla ku am xol war nga ko jox Seigne Touba ngir yalla bismillah
4: assalamu alaykum
0: bay Touba lan sal malikum salam
4: assalamu
0: alaykum malikum salam bay Touba lan sal
4: ndjay
0: dirijeuf
4: ndam la ngi nuyo
0: ñu ngi sante bu baax
4: ci balak
0: ah waaw tay sante bu baax waaw ñepp ak bal nañ em ak waaw
4: ñal su rom saxal ci jamm
0: amin
4: dafa nako defal ko njabot ñewatum borom julit
0: amin
4: ciar ko tedd ki
0: ci waaw
4: cheikh mor muntaha
0: yalla nangu siyar
4: suñu mom yagal ko lol
0: min
4: yene liggey yalla ñu suñu taw mu ñagal ko jott ñepp
0: ala amin
4: ciar suñu mam mor mbacke
0: ci waaw
4: yalla yagal
0: ko mor mutalla suñu mor mom suñu mutalla waaw
4: jambaay
0: min
4: mom yagal yene suñu mutalla mustafa
0: amin
4: ñi ciar suñu mustafa sa
0: Seigne
4: Abdoulaye Mbacke ñeu liggéelo ko Cheikh Bassir Sall yam Seigne Touba
0: ci
4: ganaw nit Cheikh Muntaha ñeu liko liggéelo wat Seigne Mamour Sall mom mom Cheikh Seigne Sall ya nañ ko tambal ci la ñeeg na ko Allah ngi yaara
0: amin ya rabbal alamin
4: ba ñaa yalla yalla guddul sa fonte ñeu ci yaaka sa taxawal jaay rasulullah
0: amin
4: ñu ziar bokk ci lepp na kepp ko dib kaddu rek tam neex
0: deshaan
4: ñu ziar dina bala ila ñaan jamm ci tura fi
0: amin
4: yani xew xew bu mag bi jëm ñu fekk ko
0: waaw
4: tatal ko muy bisu sunu mam ibrahima
0: ndeysan
4: su bo japp na borom ke yep nit
0: ma fa am lay rasulullah amin
4: te sunu borom nangul nako
0: amin
4: sunu sun karam fu ko na jëm ko safar
0: amin
4: xana ma nana ni bo yek borom mo ngay gëna jëgé
0: ndeysan
4: nit la wax bu nga tambalé ismission bay légui li gëna so
0: wallahi
4: fi du wax yow na gëna jëgé ni nga taw tambalé ismission kon yalla ko fekk
0: amin
4: té suru japp ni ko wañal
0: amin ci
4: ñu fekk ko tal ko té lu suru ñu ci borom bis bu digé rek dem ko taw waxé dina ba ci gëlem lu ci way def yalla fu lañ fayal ci ko suñu
0: ñu tam dañu
4: suñu japp na yépp rek
0: amin
4: ay wax né am réew ay wër ak wërsa aw ganaw buñ la dañ nga bëgg joxe buñ wax nga bëgg wuy buñ liggéelo nga bëgg liggéey té lépp nak wéré ko def ak wuy kon yalla yalla japp na nako jaay rasulullah
0: amin
4: ganaw mourid wacc lay wacc bi mom moy
0: amu dem ak jenn rek waaw
4: sang suu rek
0: kon dañ dem ak jenn waaw nga
4: dëgg yalla yalla boñu japp ni jaay rasulullah
0: sallallahu
4: alayhi wasallam amin inshallah bokk ñu ñëpp
0: ciri jëf
4: ah mourid paamat bay ganaw faan
0: ci
4: capsule bi ko do bay nek ko sax mi Seigne Bassir Sall Seigne Mamour Sall ñu ñaan jamm ko ñaan bokk julli ñepp jaay rasulullah ñaan suñu woon wax kay suñu rom ñaatal ko lool bi da bu tonne am ci ci jaay rasulullah waay nit ci bu mën ko jëriñu jëriñ nak la daara la ju maga maga mag mag kon yalla yalla dal ko
0: jëri jëf
4: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: ndaysan ko siar bu baax mom bay Touba mom di siar ci Ahmadou Bamba yu mom itam ci xam xam baak yar baak teggin nga ak liggeel Seigne Touba gi di siar ñu ko waxe won rek Cheikh Murtala Fall mom itam ñom ñep ñu ngi leen di siar ñi nga xamne ñok and ak ñom ci mission bi rek bismillah wa ñi radio bi
5: bay ngey
0: radio bi
5: wa soore na ko njay
0: wa koku
5: koy soxna Binta Kassé Mbacké bawol top la lo top radio bi jay
0: soxna
5: Binta Kassé Mbacké
0: ak sa soxna Binta Kassé wa wote won na fi soxna
5: radio bi di sama radio écavé lay dug ci bangom gu déggo
0: ci wa go soxna Binta
5: top sa waxtan neex ma lol nañ jaay
0: jerejeuf jerejeuf
5: sama ba jaay yalla nga yag gi te waxtan rajo bi
0: amin amin
5: ya bo len ci li soppi rajo de
0: amin amin amin soxna
5: bi waxa subhanahu sama wasilay keun jaay wa ko sun ci dou lambay ci nga ci tambali
0: deug de waaw du nga mer man
5: amin jaay yep ci wa lambay ni
0: wa goor soxna bi
5: rajo bi di sa rajo gude be ci wa goor mom lay
0: jëm aljanna wa goor
5: Abdullah Fall du maraw fay may du maraw
0: wallahi wallahi ñu ngi ni tok di la deg wallahi
5: ma ngi lay siyar ba ngi lay siyar ba ñay yalla nga yalla ko
0: yeen amin amin ñu bokk
5: amin imam bey momu sama soppé da na jox ko téléphone man ak mom
0: amdi mo amdi
5: bo dem rajé ko ci deggu rek xal sa morom ba
0: amin amin
5: ba ñay yalla sa taxaway ya sa waxtan
0: ci rajé bokk ñun ñep jere jef
5: jere waxtan ñu ko tambalé wu am solo ci ku bëgg yalla ak yeen ci be Serigne Touba
0: waaw waaw
5: ñu la deggu dina la sopp yaq yalla yentou le seigne touba rek lañ wax sen étape
0: wallahi wax nga deug wallahi wax
5: baye jaay yalla nga fi yag
0: amin amin ak
5: du yag teew ko yag la di ni ñu taxa yag
0: do ah way ci mo taxa waaw amin amin amin jerejeuf
5: jerejeuf jaay
0: jerejeuf jerejeuf waaw waaw di siar suñu ni jaay di ni jaay soxna min te jaay sama ni jaay amdi ca mbacke bawal momitam ñu koy siar bu baax diko ñaanal tawfiq ak taysir mom du tardé ko émission bi toujours mi ngi koy déglu diko siar bu baax diko ñaanal di siar cheikh tiou ndaysan diko jaalé momitam ak fatou diouf soxna adama ci wajur wowo waccu bi geey tañ nar ko indi Touba waccé ko ci ginnaw raay ci pikine ñu ngi leen koy jaalé di leen ko tagg yeen ñepp nak bok ba bëpp auditeur bu ko dégg rek nang ko ñaanal yalla wacc yermandi ci kom soxna Aïssa ndaysan soxna Aïda Sène yalla defal ko jamm defal ko wiw defal ko teranga ci barsakul mu'minina mbokk yi xam ngeen ne bi may wax ci Cheikh Ahmadou Bambayum ci yarba teggin ja ak jappale gi fofu la ci émission bi ex ci li way li ma len di wax rek Seigne Touba Lansar ñu nako ci tebeski gi ñaan ci xewal waye bu ci kenn digelo manut bu ci kenn digelo daganu ñaar yoyu de nga ko bu ci kenn digelo manut bu ci kenn digelo daganu ko takut du sa soxna lu mbeugeluk aduna rek ngeen xeq nga am lo bëgg ci mom tax nga jëndal ko am tebeski tebeski mu leen di lor la lañ nan da ngay war sam tebeski dem bu boba yow tebeski ma lay war ba fa ko neex mu yobul fa taxon nga jikko jëf mom mu dem aljana ndax de na ci ndigalal yalla wa yow reyo ko ci ndigalal yalla benen bi ci dess lu way man bu ko passé bul bëgg mukk lu neex sa doom wala lu neex sa soxna ba nga dugg ci lo manut jëm ci lo manut gatcha dong lu lay andil te do ci am ak pay kon yalna yalla may ñepp wërse gis ngeen baye fali commencé nañ seen xarité baski nga xamne baye fal duñu fatte mukk señ falli lu fal mon serigne modou amin tafal mok serigne mustapha mbar ak serigne assane fall serigne modou fall sunu serigne sunu xarit serigne fallilu fall ab jotaayam kenn du fa tok sam xel di nek ci leneen lu yalla ak yonentou be serigne touba ak cheikh ibrahim jotaay bu yiw lay tok wax ñu sel rañe ñep jox ñep ité jox ñep gëdd seen gëdd te du gëdd kenn du gantu ken koku ku mel nonu nga gis ne baye fali fimne nañu def ci xor ga def ko ci kori gi non lañuy def ci bir tebeski gi te bu magal gi ñewé nga defane mësu ñoo def dara ñu ngi dooro commencé def ñi ñoo ñatt defet ñi ñoo defante wut ñi ñoo defaru te billahi ma ngi leen di wax toujours ne leen waxi yalla joju ku yobu diko deglu ci baye fal yi te di len ko xole sax ci batu la ilaha illallah nena mo gëna mag jaamu yalla yeb kalimatul haqq bat bu ko gën lu ko gëna kowe ci jaamu yalla yi amut Cheikh Ibra sax tek Bay Fall waxu ñu nak kenn ku rax nak ya raxalo rek nara jaq way la ilaha illa Allah ni Cheikh Ibra yaman ku ci yam tufu yaangi laal Yalla te yaangi jaamu Yalla go xamne gën jaamu Yalla gën ko mag berne mune benti bu bo jox julit bu xef moma gënal tabaxal ma jooni jaka wa deglu len nak julit bu xef xola fa ko Bay Fall yob xam nga nit ki man na ndek ñew sa kër xefut nga jox ko benti nit ki man na añ ba pare ñew sa kër xefut nga jox ko benti nit ki man na reer ñew sa kër xefut nga jox ko benti nit ki man na ndek ñew sa kër xefut nga jox ko benti waye ko wor ba ngon xef xola Bay Fall fañ ko dak ñew kon xam nga ne la yalla ne julit bu xef nga jox ko benti moko gënal tabaxul ko jooni jaka te jakka sa bo ci duggé né jakk jakkarlo ak yalla bu julé rak ba tabaraka nang ko man nga ramu askan wépp kon nañu xamné ku dugg fi ne ci Bay Fall yi gis nañuy wajalé nga xamné liggéeyal yalla bokut ak liggéeyal aduna aduna bokuy liggéeyal ruf man nga ja jëlé gatcha man nga ja jëlé nakarté do ci amuk pay Yalla boko day liggeel do am gatcha do am lu nakari te di nga am ak pay ndax Yalla dafa liggeelo wut nit lu koy lor dedet te dom adama yi daño am forte go xamne ci Yalla lu leen gëna fort ci Yalla dafa am ndax lepp lo xamne ni yaangi liggeel Yalla ci kaw suuf ak marta bo wo am rek jëmmi dom adama la Yalla wacce te ba nopi waxat ne mom ñoodi xetam wala xad kërëm na ben xetam ñoodi xetam lolu lu ko gëna reey motax fim ne luddul doom adama rek tara ngay doom adama waye luddul yalla yit mëno terlo doom adama mëno ko téré mëno ko teural itam waaw bayila ta nga may won ni ak ci nañ ci chat la te mom da goré te bax te yaru yegi nga yeen ni fajar di fajj seen soxla di fajj seen febar di fajj seen nakar di duggal ci ñom banex di leen indil baati olof yo xamne ndaw ñi jang wax ko ci jang wax mag du la yeb ëlëk yalla nako yalla fay bu ko jotté ni ngay idée sa bay ku ci nek ngay waxtaan ci mom di wax ay jaar jaaram ak yeneen yo xamne ni xam xamam mag ñala nga koy waxtane yow baylat ba nopi nak am ak doylu gu meut sekk ci yow ci sa gem gi doylu lol do gitan ken do la jël ken te lijeenti ñet yalla na la yalla fay allahumma salli ala sayidina muhammad
6: anna muhammadul muhtar ma alako ya shaykhuna al fadlu ya mom ye fi may metti la lawla ka te xollu xewani wal walikon lawla
7: a mbokum talibi cafe touba kalima manan
6: dina di ko suka bambane na gasuneri mo kayna wali qutta fayda la khajalul bahra wal fulka
7: ba do koy xelli
0: cheikh abdou ndjay mo serigne cierna gou lambay
7: ba bi sama kas
0: cafe gi xamna togg ge yag rek way da na ra neex
7: cafe touba
0: mbok yi ñu ngi leen di nuy fiñu laan da nuyo ci seen émission bu mag bobu di café Touba
6: katuleri mo kay naan ba mu jeex
7: atine bu jot 16h japp 17h ñenti waxtu ci becc japp juromi waxtu lem ngir ñu mëna waxtaan bay abdou nga ni
0: daarom baax man ke gën kon bo yoré fasu gën bu ko dawal ci course baax te fasu carton du daw ci course ndox fu ñuy togge tiep kenn du fa jaay laal
7: café Touba
6: bambane na katuleri mo kenan bamu jeex
7: kon mbokki fi la ci UCAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio UCAP radio université cheikh ahmadou bam
0: 103.5 xal bi jëm ndam
7: baye abdou ndjay di ci and ak yeen su ngeen bëgge and ak mom ci jotaay bi yomb na
0: waaw 33 976 0909
7: jaar leen ci 33 976 0909 33 976 0909 Café Touba. Saay jappal kas suñu kas am nga kas jox ko kas baam xel ñu nan café Touba
6: comme diar wolé ko ta fayla
8: ikap fm
9: rumna kumar alladhi

0: bokku na nak ci njariñu deglu waxi Serigne Touba ay waxam moy Serigne Touba dafa wax ne ay waxam ci jëm bopam rashid la waye mursid la day gindi nit ki nga xamne dafa bëgg ko gindi ci digënté mak boromam Serigne bi neena ay waxam daf lay gindi jubal la tek la ci sa dig ba nga ag ci sa borom waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa khalbi arshida neena yit ay waxam day safara jangoro xol wa bi kalami fi sudur al khawm al mu'minin mughniyan 'an lawmi neena yit ay waxam njariñ la ba nopi day defar nit ki waye day may murid bi ak leer murid bi sakku ak leer neena ay waxam day def ci bir ab xolam ak leer wa bi kalamiya wa bil ishara ihdi muridan yatlubu al inara motax kon ay waxam luma ta baye xel la ay waxam nit lele nga ñu bari di ci joom muy waxi señ bi lele nga deg ñu ne señ bi dawul wax lu guddu wala nga deg ku ne dawul wax lu neex wala nangam yoy yep ci boy gestu waxi señ bi señ Touba ni jamono melon lu jëmam melon nga xamne ay xalam daf da soppiku non la ay waxam melon lu ci ëpp lele bo deggé ay waxam da nga xam ci jan jamono lako wax ni nga xamne ni ay mindeem bokoy xol bind mu ci nek da nga xam jan jamono lako bind naka nonu ay waxam non la ci feñi jëlbin gi waré yi bari won na ci lol mujj yi daana ci boole di beglé ak waré dafa boole won melo jalal ak melo jamal lol nak daf da feñ ci ay waxam mom buy wax mom serigne bi motax ñi nga xamne ci jamono yi serigne bi di gëna takko ak melo jalal dañ takko won ak mom ñom mënuñu dégg yenn wax yi ñi nga xamne ci jamono yi jamal ji liñ gëna takko ak mom lélé ñu wax lo xam da nga ndax li señ bi ko wax way señ Touba waxut musta wax nak lo xamne mënesu ko layal ci diiné lepp lu mu wax rek bo dello ci alcorane dang fa fekk mu layal ko dana soñé yit ci ay jotaayam mom señ bi dana ci soñé ndax mom ci jëm bopam bu da wax day bëgg ñepp téwé ko bari waana lool ci ay waxam yo xam day wax né ana féré yi nañ jégé ci déglu leen limay bëgg wax dafa bëggoon ñuy dégg ay waxam it daf koy nos señ Touba ay waxam lu ci bari da ngay gis né daf koy xaj ay xaj manam lepp lu mu lay wax dana xeyna mu feñ ci biir wax ji da nga gis mu xaj ko ñetti xaj wala mu xaj ko juroom ñaari xaj yu démé nonu lu lepp day tax mu doon lu neexa japp wala mu def ay yëngutu ci jëmmam yo xamné daf lay japp lo wax ji ben mu talal ay loxom wala mom ci jëmbam mu juk jëf ay jëf yo xamné wax ji mi bëgg wax kep moko waral lool nak day tax ñu man ko ñu gën ko téé ay waxamit daf da wax ne lepp jangale la masay wax ni wax ju neex ay hikma dañuy wax ne dafa nuro ibn ata illahi ay wax mom señ Touba dañu xaw nuro dañu xéto ay wax fekk am nar bu fa nek ne hadha min khawl ibn ata illah dal ne señ bi nax li ngay wax dafa bok ci wax ibn ata illah سمي نقول لا من خول من عطاء الله إنه من عطاء الله وما كان عطاء ربك محصورا نقول لي بوكو تي واخ ابن عطاء الله واي مي بوك تي ماي يالا تا ماي يالا كين مون كو تاك ما يالا مي مايون ابن عطاء الله موكو ماي موم سيني جتاي بوبو بي سيرين بي واخ دا ام كو ووتو كي دون ووتو دا نيو لين سيني باغي واختان واي سيني دنيكو ديدت واختانو ما دي داماي جانغلي داماي جانغلي دال ني واختان موي كي واخ نيو تان تي ديان واخ مان داماي جانغلي jangale yoy nak bokku na ca yiñ ci indi ngir man ko teunk tambale ko jotaay bi moy serigne bi nim da jangale nuyo ci jëm bopam kon mom lañu tijje jotaay bi bari waana baat yo xamne niñ ko fekkone serigne bi dafa ñew dugal ci tawhid ak wëtal yalla danaka leppam lool la baat yo xamne nit ñi dañ ko defon baati aada señ bi ñew def ko ibada non la doon def xam nga nuyo ñun liñ ci mëne moy assalamu alaykum wa alaykum salam ba jamm nga am jamm rek señ ma bañ ñay neena señ bi dañe assalamu alaykum nuyo ñenti baat la assalamu alaykum wa alaykum assalam mba jambo ngam jam rek dalne assalamu alaykum bing koy wax ki ngay nuyu yaangi koy wax ne ko mba yaangi ci digal bimu lay wax wa alaykum assalam dala xamal ne waw ma ngi ci digal nga ne ko kon da nga am jam mba jambo ngam jam rek neena bing koy wax mba jambo ngam da melne da nga ne ko mba lalo dara ci liñuy téré mune la jam rek moy laluma dara ci liñuy téré nga ne ko kon da nga muccu dane su ngeen waxante ñeenti baat yoy ba nopi ka ca gëna xam boromam moromam na ca dal di jëm ak mom ta lum yag yag bu leen fa wax luy sank ak dund kon lolu bokku na ci yi nga xamne señ bi dan nako wax ci tombam yoy yit ci walu istighfar tubal yalla xam buñ julé ba nopi dañu digal ñu tubal yalla jéggul suñu borom astaghfirullah yi ñëk wax gis nga ñu bari ci nun dañ nan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah señ juba nak bam koy firil gañi dañ leen bokay def dañ ca wara jital yene waye ni lañ ko wara defé ñene bo julé ba nopi bay wax astaghfirullah da nga nan sama borom bang ma bindé ba bima duggé ci julli gi astaghfirullah bima duggé ci julli gi ba bima ko génné astaghfirullah bima génné ci julli gi ba bamay taxaw ci sa kanam astaghfirullah non la ko da firé muy firin mo xamné yow boy wax astaghfirullah da na am la sa xol da na ko tewlu ndax ni la ko serigne touba jangalé bokk na ci tombi tawhidam yoy yit serigne ma bangi néna amna bis bo xamné serigne bi dafa teju lu yagg ba gañu namuko bam ubbe daldi wote ñepp daw ci ñew mu ne xana namon ngeen ma de ñu ne ko namon nañ la lool mbacke mu ne dama leen doon defaral tereb tawhid bo xamne bu ngeen ko jange da ngeen ci xame seen borom ta du jar ngeen di jang baneen neena bimu ko waxe daldi tomb ñetti tomb dal ne yalla suñu borom mi tek baramam ci ben tomb bi bo bu la wuri ne kenn mënu ko xam kenn gënatu la ko xam yalla suñu borom mi bu la wuri ne kenn mënu ko xam kenn gënatu la ko xam nga xamne tereb tawhid bimu newon mom la teju di len ko jang di len ko defal ci ñett tomb yoy lu ko teunk fi ne lol boko don tass ay tere man nga ko ci bind wa kullu ma yahturu bil bali abad fa bi khilafi dhaka rabbuna al ahad day melne lol ci teunk bokku na ci itam tasbihat yo xamne señ bi daf ko jangale won day melni ay baati wolof ci baati wolof yi lay jël di ci teug ay waxi tawhid buñ julle ba nopi baqiyatus salihat yi ñi def dañuy ñew subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala akbar bu ci ne fan yor yona ñet señ bi borom darul muqti la ko jangalon ne ko bu ngeen koy defati da ngeen jital yene ji li ngeen di wax bala nga wax subhanallah da ngay wax ne sa borom fasna yene dak lepp lo xamne xol fa bon ko jeme ko ci yow ci matadi tamu dakku na faw ta du sax dakku na ñeeku mindeef dakku na teewu mindeef dakku na faddu mindeef dakku na dembu dakku na tay dakku na ala dal wax subhanallah fan wer yona ñet dal ci tek ne sa borom fasna ma yene sax lepp lo xamne xol fa bon ko jeme ko ci yow ci mat tamu sax saxna faw ta du dak saxna ñeeku mindeef saxna teewu mindeef saxna faddu mindeef saxna dem saxna tay saxna ëlëk dal di wax alhamdulillah fan wër yona ñet dal ne loolu lepp day taxul ma jox ko li yello ak mom ndax ëpp nako fop te musta dañ ci diko ëpp ëpp nako ñeeku mindeef ëpp nako teewu mindeef ëpp nako faddu mindeef ëpp nako dem ëpp nako tay ëpp nako ëlëk do ko wax allahu akbar fan wër yona ñet dal ne li yallok mom ci lu mindeef meuna tuddu modi batu la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa alhamdu lillahi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir nga xamne bokoy defé nonu dang ci yek lanen lu bokut ak lan ci day dewul nangu yit ben bat ñu rax ci luy tekki ak ñak wetal yalla amna ci soxna yi ko xamne day rot ci bir keur gi bimu duggé ci neegu señ bi fekk fel yi goddi yi bari fel yi mu dal ne bismillah jam xam nga ñi jot dana am baari ñu wax waye bimu ne bismillah jamm suñu bi dañ ko bismillahir rahmanir rahim lañuy wax wala bismillah dal ne ko bismillah lu ñeek jamm ci ñeek mujju ci jamm ci ñeek mujju ci nga xamne xéeti tawhid yoyu non la ko da def bari na ci ñu nit ño xamne da ngay gis ne bu ñu wax dañ nan yalla ni ñu tim yalla mi ñu tim señ ma bañ ñi jaay neena señ tuba gaganté ne ko ci neena boba señ bi daf ko won am mindam mu diko xol bi muy xol mini ba aksi ci benn baat bo xamne dafa xawa lugha baat bi dal xawna jafé señ mi ne ko bu ngeen gisé baat bu lugha fu ngeen koy xolé mu ne ko ci mun jit wala khamus señ mi ne ko fofa day ku fay sét sama lugha do ko gis mu ne ko nuñu def señ mi ne ko da ngay xol lawhul mahfuz neena bi ko señ bi waxe mom mu teen di xol ci kaw ni señ mi ne ko bismillah ana loy def ni mu ne ko fum fete señ mi ne ko yow de yag ñi nan yalla mi ñu tim sore wu len dal ne ko lawhul mahfuz buñ la koy won fu señ je jëm rek fu sa kanam jëm rek nga gis ko señ ma bandi fofu la ci yam waye ci bir bu da net li ñen ñim da net di tam xej ak ñom da na len wax ne bis bobu mo señ bi waxe lol ci la tambal di gis lawhul mahfuz nga xamne kaddu gi dafa and ak barke waye señ bi non la ko xamale ne ko yalla mom manam fepp nek ci yalla waye yalla mom mo pek beureup yep waye dara peguko bokku na ci yoy mu jangale ci tawhid moy masna deg ko xamne dal ne bu leg lekke alom nako geureme choy gis nga batu wolof la waye batu wolof yi bobu da bok ci yi nga xamne da lambo tawhid bi suñu degge ko ne bu leg lekke alom nako geureme choy suñu mi ne ko dedet kam wara geureum kay moy ke reccal alom ba bam jotta ndax lepp coy manam lepp taxuko wona jog bopama ko taxona jog da na ko way kim wara sant moy sun borom mi nga xamne mo reccal alom ba bam jotta amna ci soxna yi ko xamne da ñaan do won señ bi ci dara ci mel mbir señ mi ñaanal ko ca mu dem lola antu mu amé ko nam ko bëgge mu del ci wat di wax ak señ bi señ mi ne ko naka mbir moma mu ne ko lola kay sant na ci yalla señ mi ne ko ak tiant yalla du walu yalla dang koy sant ci lepp waye kenn du ko ak tiant yalla du walu ta lor gis nga niñ ko wax dañu gis ci ñun ño xamne buñu wax dañu nangam di sant na ci yalla rek yent loko ma sa waxit bu lay tont lam lay tont day duggaat ci tawhid amna ko xamne da am ñum doon xëccol suuf señ bi téré ko ko waye mu wone ci ñambar bëgg ak ñambar ba nangu suuf soosa ay kéro biñu del ci waté ci señ bi ne ko suuf soosé day mujj na ko nangu señ bi dañ ko mba nangu walé nga asaman sa mu ne tek señ bi ne ko ño bokk borom dé ño bokk borom dé ño bokk borom dé amna ku ko andil ab jam ne ko man dé ki sama jam la dama ko andi won dila ko jox addiya way biñ ko waxé señ bi dafa daldi jog tambali di julli rakayu yag biñ julé ba selmal ne ko lo wax mu ne ko ki sama jam la señ mi ne ko boko momé day yama mom ndax mag mom ño bokk borom lol limi tek ci moy señ djuba gis nga lim def bim ko ne ki sama jam la señ djuba dako wara dako jangal ci jëf ji luy tektal ne manam yalla moy jam biñ wara jam dafa jug rek mom dal di jam borom te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis nañ ci hadith bo xamne daf ci téré dafa wax ne bu ben sangew di wowe ab jamam batum abdu waye bu ben jam di wowe ab sangam batum rabb manam sang bi buy wo jam bi nakoy woyo khulam waye jam bi buy wo ab sangam nakoy woyo sayyid manam hadith bobu day melni mom la seigne touba firi ci waxi ni niñ ci da corriger batay gaay ni ma sa deg kuy wax dal ne yalla rek waye seigne daf ko dok dal ne ko kenn du wax yalla kenn du ko rekku da nga nan yalla dala fi ne da ne yalla rek fi ne seigne ne ko yalla kenn du ko rekku da nga nan yalla dala fi ne gis nga boone yalla rek kon day mel da ngay am na koy dendale yalla ci wax ji waye señ bi da ko daldi misal ci waxin wu leer amna ci ko xamne da ñew ne ko dañ ma jaay ak keur ma dila ko wax ci dañ ma jaay ak keur ma dila ko wax ci mom day bëgg lepp nga gis ci yalla señ bi daldi mo ñe ko daran istaraha mayitum mim mayitin keur go xamne ak neew moko jënd ci neew dan la tarkanna ila dunya wa ma fiha fal maut la shakka yafnina wa yafniha i'mal li dari khadin ridwanu qasinuha wal jaru ahmadu war rahmanu nasiha qusuruha dhahabun wal misku hitratuha wasahfaranu hasisun nabitun fiha lolu ko señ bi xamal xamal ko ne ko manam bul jappe aduna muy keur way defal aljana muy keur ga amna ko xam da ñew ne ko man day mbacke dañu nangu sama keur ma di lako wax señ bi ne ko da nga am keur mu ne ko señ bi ne ko man day amaguma keur dal ne ko nit ñetti dal la am birum ndayam ak aduna ak bir bamelam bu ci jégué dogo tabbi kërëm dal yu ñëkki moy bir ndayam bir aduna ba ca dess moy bir bamelam dal ne ko bu ci jégué nak lay dogo tabbi ci kërëm dal ne ko kër yi ñaar rek la benn muy aljana wala muy sawara wala yasu billahi ta'ala motax daana ci tontu yi tuba bi ma sañ ko laaj ne ko yalla ji ngay jaamu wan ñuko ñu jaamu ko yalla ji ngay jaamu wan ñuko ñu jaamu ko señ bi ne len dibeer ji ngeen ni magalit japp len ci nopam wan mako manam dimanche yi nga xamne mo ngeen def seen fête diko magal manam wan len mako xam nga nit ki day gëm ne tay la aljuma wala nga gëm ne tay la nangam waye gëm nga ko waye mëno ci japp dang ko gëm rek mëno wané ni dibeer mo tay ji moy dimanche wala tay suba la nangam lolou dang koy gis rek lolou len la ci tombam yi nga xamne danako tomb di ci leral bokku na ci tombam yoy yit yo xam dafa ci da soñé ci walu julli lu señ touba fonkon la te nangu wuton ku koy woyofal amna kum don waxal ko xamne daf ko ne del julli ci waxtu wa dal ne ko ndax lepp lo dog ab bopam mu dal di faatu dal ne ko cieur yi ci dess man nga ko dag ci nit ki te teewul jëm ja dess fa di dundu donte man na fa nek nekinu metti wala nekkin wu ñaka jek waye teewul mu man fa nek ndeñ bobba nga fa waye lepp lo dog ab bopam dal li ñaka jëmu je dal ne ko julli ci waxtu wa non la mel motax dara deewul tax mu bayyi gañu ñu bañu julli señ madlamin job dagana neena amna jamono yo xam dama tawat ba mënuma julli ci señ bi julli ge ak timis gisuko ta fajar ga bam julle gisuko mu laccé ko ñune da tawat señ bi daldi joggé fam doon julle néna jawal ci man waye néna bima yégué né señ baangi ñew dama daldi ñe bërét daldi jog daw gatanu ko néna bima señ bi séné may daw diko gatanu néna señ bi aksiwul dané ma kon man nga li dama yaakaaro né da nga nekk ci waccay japp né ku nekk ci waccay rek mo wara koku rek mo wara bañu julli ci señ habibu néna señ bi atayena ba tollu ci yekati barada bi di xelli ñu ne allahu akbar no du ne tegaatu ko daf ko baye ne bim ko baye mu daanu mu jeggi ko dem julli ci bim julli je ba ñew dal ne mba du ngeen defene dama yaq ñu ne ko xamnañ ne do yaq de mu ne suma ko don tegaate ak sama sago day melni damay xeccok sun borom nguuram gi dal ne nodd ñaari baat la allahu akbar la ilaha illallah dal ne allahu akbar lo nek lu ko gëna reuy ñewna lu ko gëna mag ñewna la ilaha illallah fo daw jëm fudul fasunu borom la nga fay wuti do ko am dal ne nodd ñaari baat yoy rek la motax masnay julli muy taw taw bu metti señ bi bu da julli ci jakka ji señ bi neena du fa lal dara jakka ji gone yi neena da leen da yekete ci sappe yu ñepp yi di leen yobbu ci sappe yi ci ginaaw di xej ci mag ñi ci sappe yi ci kanam seye bi neena masnama yekete ci sappe ci kanam yob ma ci sappe ci ginaaw ndax boba ay atam beri wul lol nga xamne neena bu da julli ci bir bu da julli ci jakka ji buy sujjoot leleet bu de jamono ay nawet da ngay deg loxay ni mi tap tap ci dox mi nga xamne ndox mi day wal ba ci biru jakka ji neena amna ci bo xamne nak day taw taw bu metti waye neena bam selmale dane di julli muy taw metti na waye nek ci bir bammel muy tak moko gëna metti te julli dan la fegal tartarayuk bammel motax bimu deme jolof bam fay dem da jital ay nit ne len ñu defar barab ba wajal ko bamuy dem ñak bokku na ñiko santone señ am sa djaxate waye neena kéro biñu accé señ bi da fekk ñu defar kër gi ba agal señ bimu ñëwé ba taxaw limu ñëk wax moy ana julli kay bi fekk sam bëgguñ ko mu ne nañ sempi kër gi bam ag ñu samp jakka bi ñu defar jakka bi ba nopi doga defar kër gi dal di cay tek ay leral yu bari motax da wax ne na julli di yak te bu ko dara yak na julli di yak te bu ko dara di yak da na yekati loxom def ko ni dal ne de len julli te diko jubal bu ngeen di julli te diko jubal bu ëllëgé yowmal xiyam lu ngeen dëngaloon julli jubal ko dal defaat ni loxo bi dal ne maytu len di julli te diko dëngal bu ngeen di julli diko dëngal bu ëllëgé yowmal xiyam lu ngeen jubaloon julli dëngal ko lool señ ma bañ ñay rabbi allah ta'ala anu netti nako kon lool limi tektali rek moy fonku gu señ tuba fonkon julli naka non yit bokku na ci tombam yoyu señ bi deg giñ deggon alquran lool daf ci da feñ nga xamne dañ da gis ne day firi alquran ci anam yu neex yu rafet yo xamne dalay jox deg go xamne day yemu ci yow ci deggin wi mëne su ko deg ci kudul señ tuba bokku na ci yoyu batu wafhalul khayra masako laaj ne nu ngeen koy firé ñu ne ko wafhalon na ngeen def al khayra aw yu señ tuba ne ku koy def ñu ne tel tek mu ne wafhalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroomi xaraf la juroom ñaari ciiri lañ wax ne sax leen ci juroomi ponki l'islami te bu leen ko bayyi nga xamne non la ko firé señ abi bu ne na señ madlamine job dagana ñewna ci señ mi ne ko madlamine man jaa bil hasana falahu ashru amsalha nu ngeen koy firé mu ne ko ku def ben bu baax ñu fayle ko fukk mu ne ko waxut man faala de man jaa la wax mu ne ko ñun de non lañ ko jappé won mu ne ko dané ku ko andil ben bu baax mu set ko xol ko bam neex ko bam doy ko falahu ashru amsalha ne ko non la ko da firé dana firi yit allahul ladhi khalaqakum min dhafin thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba bu ko da firi da koy tombal ñetti tomb dal ne yalla sunu borom mi da koy tombal ñetti tomb ben tomb bi da ci bind allahul ladhi khalaqakum min dhafin banen bi mu bind ci thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwa banen tomb bi mu bind ci thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba dal tek baram ci ben bi dal ne bu len sun borom neewale dole ginnaw bi mu roof len katan na ngeen gaaw jeexal katan gi ci mom balaleena dello ci neew dole kon bu ngeen neewate dole mu di len dimbele di len teral ba ngeen def aljana non la ko da firé ci degg gi alcorane dana ci firi dam ko ma sa laaj ne ko man de dama gis ni firhauna musuma gis fu alcorane waxe ne firhauna dana dem sawara waye ci sansé rek señu ne ko xana jango ci alquran wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu lamina al-musrifin muneko akay muneko mo waxat ne wa annal musrifina hum ashabun nar manam fir'auna yalla dako bolé ci musrifina ba nok dogo jël musrifina yeb tabal sawar innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha danako firi da wax ne nu ngeen koy firé ñu ne ko buri buñ duggé ci dëkk dañ ko yaq muné innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha niñ koy firé moy bu nguur bu duggé ci xol daf ko yaq bu duggé ci xol daf ko yaq masalaaji ne inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika niñ koy firé ñu ne ko yalla dana jéggelé bakkar yépp bam dess bokalé mu né tékki wul lool dé dal né sun borom bakkar yépp lay jéggalé ndax mo wax né inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an dane li ci sun borom djublu moy dana djeggale bakkar budul bokale ci ludul tout budé bokale nak tout rek kay tax mu djeggalako bakkar budul bokale man nalako djeggal ci kaw da nga jif dara lanen lu bax luy far ay bakkar mu djeggalako waye budé bokale tout moy tax mu djeggalako dana wax ne innal abrara la fi na'imin ma lam yartaddu wa innal fujara la fi jahimin ma lam yatubu non lako da firé ñu bax ni manam aljana moy senu dekk way li fek murtadu li fek delu won ginnaw ci dine ñu ban ñi yit sawara moy senu dekk way waye li fek tuugu ñu buñ xasse tuub nak dal ci takaliko ak lola bokku na ci firem yu neex yoyit batu innahu alquranun karim fi kitabim maknunin la yamassuhu illa almutahharun masna koy firi lo kenn mu koy firi ba aksi ci la yamassuhu señ mi ne ko la yamassuhu mustit mbotum alquran illa almutahharun ndare way lab ni ci bakkar non la ko firi won ndare way lab ni ci bakkar bokk na ci firim yu am solo yoy ci alquran da mi so xamne day tok di tombu ni am ku ne ko yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma ishin sha'nun yughnihi ba aya bi jeex lo ci xam señ mi ne ko lolu jeexintal wax la dal na ko waye kilifa gi bo xame yoon wa awca ta awele ci njabotam bu ëllëgé yowmal khiyam udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaruna laydo bu xame yoon wa awca awele ci njabotam ta njabot ga nangu wun ca aw bu ëllëgé yowmal khiyam fala ansaba bainahum yawma isin wala yatasaaluna laydo bu xame yoon wa awca ta nangu ca awele njabotam bu ëllëgé yowmal khiyam waqifuhum innahum mas'uluna laydo bu xamul yono awu ci awale wu ci njabotam nak bu ëllëgé yowmal khiyam yawma yafirul mar'u min aqihi so nga ñew nga xamne non la ko firilé moy wayjur wi wala kilifa gi bu xamé yoon wa aw ci awale ci njabotam bu ëllëgé mok njabot gi ñom ñepp ñoy an tabbi aljana fofu duñ dawante dañuy niñ meloon fi ci bëggante day raw bu leen ci awale nak te njabot gi nangu ci aw bu ëllëgé yowmal khiyam njabot gi dañ nan leen ah fi mom askano gi ngeen askano won ci diw du leen fi jariñ dara bu fekke nak mom mo len nangouton tek ci yoon bu ëllëgé yowmal khiyam bu bëggé jall ñu ne ko taxawal nak lijeenti responsabilité yi resul borom denkon ci ñom bu fekke nak ñom ñepp dañoo jaaruton ci yoon ñoñ ñoy dawante ndax ku ne da ngay ragal sa borom top la ak lool len la ci yi nga xamne da ne ko firi ci alquran bokku na ci yi nga xamne yit señ Touba da na ci denkané da na ci tombu ay tombu moy mbirum sey moy yu mata bayyi xel ci jamono ji denc ci soxna bari na ñoo xamne fi ne buñu gisee ko xamne dañ ko bëgg da leen di jaral lepp luñu man donte dañ koy njabar sax ngir man ko am dañ koy def señ Touba jangale na ci lo xamne soko déggé day yomb ci yow te dañ ci and ak dal bobu da am ko xamne da am doomi nijaayam ju bëgg denc soxna waye xeyna da ca wuluut bopam mu ñew ni señ bi dafa am sama doomi nijaay jo xamne dama bëgg nga ñaanal ma ci ma denc ko señ mi ne ko jërul ñaan ndax jigéen ñett yi rek la ki nga xamne bako yalla bind ya tax ak ka nga xamne bako yalla bind taxo ak ki nga am walu kanen am ci walu ki nga xamne bako yalla bind ya tax bo yoré dang ko yor bo yorul dang ko yor kenn mën lu ko téré yor ki nga xamne bako yalla bind taxo bo yoré do ko yor bo yorul do ko yor kenn mën lu ko taxa yor ki nga am walu kanen am ci walu bo ko yoré lu ngeen yag da ngeen massa taggo kanen fakk bu ci kanen amé walu non lu ko señ bi firilé ñett jigen ñooñu señ bi dal nako ñooñu ñoo ci am daana denkaane yit ci sey lo xamne lu mata bayyi xel la ndax dafa ci tek ne moy sama ndigal señ ma bañ netal nako lool señ bi dafa wax ne bu ngeen dété boole goor ak jigen lu ngeen gaaw na ngeen ci boole ñetti sarti yi ndax moy sama ndigal non la ko waxe dal ne na doon ñu da ant moy nawlonté goor ga bëgg jigen ja bëgg té goor ga tané jigen ja bi waxé lolou daf né ték ab dir dal né li ma wax bu amul day tax jëwënté té jëwënté day yak ab sey day nakaril ab and né na ñet yoy mu wax bu amul len day waral jëwënté té jëwënté day nakaril ab and dal né bu ngeen démé nak ba bolé ñetti charte yoy jaxé ba ngeen cey bayyi bum doon goor ga tane jigen ja dal ne ndax aduna dafa melni neeg bu amul lampe jigen melne silmaha soko go bolé goor bu ko tane wut dafa melne da nga bolé ñaari gumba ci neeg bu amul lampe bu boba dara luy leer du fa am kon señ bi lolou denkané won nako moy fu ngeen ni bolé goor ak jigen ñetti sarti yi señ Touba neen sama ndigal la ne goor gi bëgg jigen ji bëgg te goor gi tane jigen ji tan da and neena bu ngeen ni bayyi charte yi nak bu mu doon goor ga tane jigen ji lu meuna xew na goor gi tane jigen ji ndax aduna dafa melne neeg bu amul lampe jigen melne silmaha boko boole goor bu ko tane wut day melne da nga boole ñaari silmaha ci neeg bu amul lampe bu boba dara luy leer du fam lolou bokk na ci nga xamne señ bi daanako denkaane ci walu sey daana denkaane yit di wax ne ñatt ñi ñom la suñu borom gëna bañ moy ndaw lu tollu ci wara dem du wara dem keur te nanguko ak nang mag mu nanguuta jaamu yalla ak ndawlu nanguuta liggey nang ndawlu nanguuta liggey mag mu nanguuta jaamu yalla ak ku toll ci wara dem keur tay jigen te nangou ca dem loolu lu mata baye xel la kon ci jamono ji seigne ma bañi neena kuñu wax seigne mor galay ciow jaw seigne mor galay jaw da ma sa laaj seigne touba ne ko da am day laaj ba xam jigen bu fekente ne dang ko yor te munta am dom ndax lolou man nga ko ci wacc man nga ko fasé ngir ñak am dom gi lolou tamit gis nga ne luy am la légui am na ño xamne bu ñeké ci kër bi sey suñu amu dom danaka seenu sey dotul neexati waye so lolou seigne touba ubbe na ci seigne mor galay job bimu ko laajé lolou ne ko ndax jigen ñak am dom manes na ko ci tas ab sey seigne bi dañ ko dedet ndax ab sey bañ koy fas lolou taxul won bañ moy yalla mo taxone waye jigen ji bu ko wore ne man na tok baña moy yalla bu ko nexe bañ sey waye bañi fas ab sey dom taxul won kon dal ko xamane ko lolou mënisu ci tas ab sey lolou lepp limi tektale moy jangale ci seigne touba don def amna ci soxna yi ko xamne ci wa keur gi la seigne daf ko joxe won lolou seigne ba bañ net nako seigne bi daf ko joxe won seigne ma bañi nak lepp lu da net ni ci seigne touba dañ wax ne fu seigne bi noyé sax da fay noyé nga xam dew ci baye dara amna soxna so xamne neena bobu seigne bi daf ko joxe mu dem keur yeggu fa dal di del ci wat neena bimu ñewé dañu gis ñastuti seigne bi dal di genn bimu ñewé ci ñom dal ne amul ku leen fi rombu fofu ñu ne ko ah kay mu ne mom kat dama ko joxe won yaggu fa daldi del ci wat ma gisat ko ci keer gi ma diko laaj muy waxi lay maniko denk ba da dess dama beug nga xamne sey nakar wu sax dak la ak choona bu sax dak te ak julit day meuna muñ ab choona ab julit day meuna muñ nakar as gor day meuna muñ ab choona te ko xamne dañ lay tuddu dima tuddu da nga don ab julit da nga don as gor daldi wax ne kep ku ci amati dom muy ku ci amati koy joxe muy dem keer nang ko denk denkané bobu def ko muy ab yobalam lolou seigne touba denkané nako ci walu sey buda lemu seigne bi bu neena buda lemu kuy dem keur mom seigne bi neena bu genné ñetti baat yi lay wax dana ana aji dem ji bu ñeko mi ngi ni mu neko ñettal sekkon yalla sa borom mi la bind sa wayjuru goor ak sa wayjuru jigen tay nak ñepp genn nañ bayila kenn muy sa borom keur su la gëreme nga am gëremul ñett ñepp neena lolou mo daan ab denkanem ciowi kalaame yi masna bari lol ci sey señ bi dajale ñen ci goor ñi ak ñen ci jigeen ñi soreele leen bañ sore mu ne ndax yeen goor ñi man ngeen amun jigeen ñi ñu ne ko dedet mu ne yeen jigeen ñi ndax man ngeen amun goor ñi ñu ne ko dedet mu ne ñaar buñ mënte muñante dañuy muñelante ñaar buñ mënte muñante dañuy muñelante lolou bokk na ci denkané yi nga xam daanako denkané ci walu kër bokk na ci yit amna ku ñew ne ko dama bëgg nga ñaanal ma ñaar ñi ci seen sey bi ndax ñu jubo seen ñu ne ko témalé na ñaanal ñu jub ba nopi dooro jubo dal ne ko yak go gis ci aduna ñaar ñu jubo te jubu ñu ñoko yak bari na sey bu yak la ko waral moy dañoo boole ñaar ñu defu rut ñaar ñu defu rut duñu andé dañuy yak way duñu mëna defal manam buñ jubo ga moy musiba ma ndax buñ jubo dañuy yak rek ñak jubo ga fi ni moy la ci gën mo do seen bi lepp loko wax rek dalay wax la ca gën amna yit ko ko don jambar soxnam seigne ma bañ di ndjay netul na lol waye li la ko seigne touba ton bi ko jambalé seigne bi dene ko ndax nangu da and ak yow ngeen jaamu yalla mu ne ko waaw seigne mi ne ko kon nak dama bëgg nga xamné li taxone ñu jox lako modi da nga am jangoro jo xamné mom rek mo yor safara soko mëna safara te do ci am bakkar dal ne ko bu ko defé nak nga jappé ko muy safara jangoro sosa dal ne ko safara nak sa bo demé ba bëgg ko jappé ak dundu dang ci gis sik ndax day jur jangoro dal ne ko bari na lu ngeen di jambat té nonu rek la démé moy jigéen ñi da am safara da am lo leen di doy rek dal ne ko waye boko bëggé jappé ak dundu nak day muju am lu mi am na ñoo xam dañ ci ëppal dañu ëppal ci kiliftef ci walu seeni soxna suñu xamal ko ne ko nak dang koy jappé rek lo xamné dang ci safara tawat ji jila dal te do ci am ben bakkar yoy yenn la ci yi nga xamne seigne bi danako wax diko denkané ci soxna yi amna yit ko ma sonal laaj lu am solo suñu bañji netti na lolu moy daf ko laaj ne ko ndax bokk ak neek sa soxna lolu ko don laaj da wax suñu bi ne ko man day dama am soxna ñu bokk ben neek may laaj nak wutal ko ab neek wala bokk ak mom ak neek lu ci gën señ ma bañ ñene bimu ko waxe señ ma samba dal dikoy wok bëkko xajj señ ñu ne ko ma samba bayiko rek da leen di andil xam xam da leen di andil ab xam xam dal di wax waji ne ko ndax xam nga paax waji ne ko waaw señ ñu ne ko luy paax mu ne ko moy njal beenu baxaw señ ñu ne ko xam nga ko loolu moy paax dal ne ko njal beenu baxaw nak buñ ci agge nga am sa ndalu sedd lu nekk ci sa biir kër nga buddi ko yobbu ko ca sa biir tol set garab ga gëna sedd nga tek ko fa ba nopi ñew teud ci ron garab ga dana waral ñaar dana waral naan te meuro te naan te meuro dana jur jangoro te ñay paxu ñangalay raw ñay paxu ñangalay raw non la ko señ bi leralé kon lool tam dañ ci jàngé né kon señ bi duna la li da haram waye dalay wax li ci gën lool tamit ñi jàngalé ci walu xam xam ak di tonto ay laaj lool lu ci am solo la lele nit laaj laaj bo xamne soxla wuñ fa haram ak dagal way lañ fa soxla moy nga wax la gën señ ci wa lolou dess nako jangale ci am jangal jigen nit da na len jangal lepp luñuy def ñuy wax bismillah soxna maymunatu señ mor may ci la ko deggé mune señ soñay bu moko netlé néna bam ko koy wax dané ko ndax sa yaay masna la net doori barkelo ya dané ko bis señ day xel li café señ mi ne ko maymunatu waxal bismillah mu ne ko wax nako waye dama ko wax ndank señ bi daldi jël ab yar gatchi gatchal ko ne ko bu ëllëgé dé ko wax ci kaw motax ine sélu na né sax koko wax jigéñ ñi ko ci wax ne ko waxal bismillah da nan la dama ko wax ndank waye señ bi da bëgg nga diko wax ci kaw ndax wax gi ngi koy wax ci kaw ci la ndariñ li di ëppé sona xaripen na fal néna dama togg ba agal fekk mom dafa xawona tuti néna ñu yan ko boole bu mak mu diko andi ci señ bi lolou diñ ci déggalé yow woyofu señ bi néna bima ñëwé ci caisse gi fekk fa kenn ku dul señ bi néna mu taxaw señ mi ne ko xari da nga gisul kula yenni négal ma ñëw yenni la néna dal ñëw né ma japp mu dal li may yenni tek ko ci suuf dal na ko xari yow da nga def ku xër ci sa togg ta man may ku neew ak jëfëndiko waye ma ngi lay denk fo defate dara ba nopi nang ci tek rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim nen lolo ko wax kero bokku na ci tombam yoy mom señ bi moy jaxase lu bax ak lu bon lolou señ bi daan may tandiko la danako téré lol masna tek loxom baramam ci suuf bobu ma nga jollof dal ne li dalé fi jollof ba fa gëna sori ci salum ñi bëgg lu bax ak ne gañ lu bax té len tic xam ngeen lu ko waral ñu ne ko dédeen bakki mu ne lu bax dañé duma and ak lu bon ne duma and ak lu bax yalla suñu borom mi len bind ne duma len bolé doomu adama bi mom def ñoket fasiyene jaxase lu bax ak lu bon dal ne xam ngeen jaxase lu bax ak lu bon nu mel ñu ne ko dedet mu ne mi ngi melne nga defar sa ngunu ba mu deugal nga wut say musi siru duggal ca bañu fess kër kër yi ba am sa ginar duggal ko fa ne dang koy yar nga xam mos bo ubbe ngunu la musi ne jaw nga fay fekk ak donc ni musi di def genar gi ni la jëf ju bon di def jëf ju bax kon bu len jaxaseetu lu bax ak lu bon dal na xam ngeen jaxase lu bax ak lu bon nu mel ñu ko deet ñu ngi melne ku defar sa ngedd bam deugar nga jël say bukki def fa bañ fess kër kër yi ba am sa gatt duggal ko fa ne dang ko yar dal ni ndax am mos bo ubbe ngedd la ay bukki nga fay fekk ak ay yax ni bukki yi di def gatt bi ni la jëf ju bon di def jëf ju bax dal na xam ngeen jaxase lu bax ak lu bon nu mel ñu ko deet mu ne mi ngi melne ku ñuy soow ci bari yire ta lum sol bu ko sumé tek ko ci aptal dani fu muy mujjé ñu né tek mu né ci rafla rek lay wuju dani xam ngeen luy bukk yi ñu né ko dédeen mbacké mu né moy raza'il yi ngeen di def dani xam ngeen luy gatt bi ñu né ko dédé mu né moy hasanat yi ngeen di def dani xam ngeen dani bu ngeen bëggé seeni gatt dundu da ngeen ni ray seeni bukk dani bukk yi nak li ñuy bari jenn jasi tuup man na leen fa gagal ñoom ñepp non la ko da misale mom señ bi dana wax ci mujj gi lu bari ne jamono ji ñu tollu taxan taal xewina fimne ñi ci taxan lobbu taxan taal moy jëf lu baax ba nak defaat lu ko yaq beggon na lol itam mom seigne touba waxin wu neex ndax li alquran di wax wa khulul lin nasi husna mota da la wax ne walayinil khawla li kullin nasi fa innahu min shiyamil aqyas da na wax ne babakar jahate lum am ci man xam waxin moko may ndax dafa xamone num da waxe seigne touba manam da da xol waxin wu geuna jek mu diko wax seigne bi amna biso amne seigne abi bu neena seigne bi daf ko wo di wax ak mom ba nopi ci mom dal ne beurep dug ci bir yaakar ne dem na seigne babakar jahate tok fa rek gannaaw seigne bi neewu ko dewa neena bi seigne bi ubbi waté nga xamne neena fitna ji ni defé mom seigne bi buntu bi dal ci seigne babakar seigne bi ne ko ana koko xam mënon nako wax man la babakar jahate waye dana ko xana jam bu ab sangam nopi ci mom te yegul ne sanga ba nopi na ci mom mune fa tot ni ñibu moyum toba neena seigne bi da dadé muñ ba jël kala bi taf ko ci gemiñum fekk mom bëggal seigne bi rek la ci jublu won waxin yoy seigne bi daf ko bëgg mag ñi dañ da wax ne seigne bi dafa jafé wona waxal ndax neena boy wax ak mom bo waxé lu nakari dotu la laaj bo fene mu genn ci yow bo ci dugalé batu tubab mu nopi ci wax ci non la da def bo fene yow day genn ci yow mom bo waxé lu nakari dotu laaj motax bu la da laaj dañuy wër fexé ba wax lu neex te duñ wax lu du deug motax gis nga seigne ma djow paxa seigne bi masnay tombal gañi ni deug ku yoxu seigne dañ ne lol lan la dañ ci gis ay teggi nit seigne ma djow paxa ne ko buñ ci amé ndigal netliko seigne ne ko am nga ci ndigal mu ne ko koko day jaamu boromam la won bu doylu wut lako boromam wërsegal mu fekk wërsegu moromam jaamam mu don ci sakku ndolen te amu ci ndigal borom wërsegu wa fekk ko fa ñom ñaar ñu and jitlé di yokku seeni djégo bañ démé ba ci penc ma tout tank ya fa nekkon di leen yokku le djégo ya mu melne nak ka jitt won mom lañu dab diko téggo ay bant muy salid bay waxé nonu muy waxé nga xamné waxna lim bëgg wax lepp te waxu ben baat bo xamné bu ñaawla lool tamit limay faral di wax ne taskati xibaar yi fi ne waroon nañu jël ñu mel ni ñi jàngé ci ñom nan lañuy jotalé xibaar ndax man nga jotal xibaar bi te do gañ ci xibaar bi joggé ci mom do gañ ñing koy jox fi ne légui boy déglu xibaar sa fit du dal ndax niñ la koy joxé seigne touba nak nim da yalé gañ ku melni seigne ma samba kandi buso seigne bi daana bëgg muy fekk ay jotaayam ndax xamine waxin seigne bi massa wax dara am ku ne lolo ko sew waye seigne bi dañ xana ma samba kan nekkul ci jotaay bi ñu xol fekk nekk fa seigne bi ne nañ ko wowe waye bi ñewé seigne bi daldi waxaat lam waxon seigne ma samba kan ne ko mbacke ya kayum xel mu ne ko heuk sa noni lañ koy waxe dal ne ko waxuma lu sew jëfuma lu sew xajuma fu sew nga xamne non la ko wax mom seigne bi ci jëm bopam manam lool daf ko da taxa def dara ci ibrahim jay khasim neena dafa am bisu am ne seigne bi daf leena wo ni len buñ julé takusan na ngeen ma fekk ci manam na ngeen nañ dajé ci bëreuf sangam cheikh ibrahim jay khasim neena ñu téla dem neena seigne bi bim ubbé buntu bi dal na abdoulaye jay khasim ñew ngeen mu ne ko mbacké ñew nañ balay boba neena bim ko waxé rek neexit wax ji data seigne bi da jog rek duggal ci bir neena yag fa bam yag mu ñewat dal na len baye bo ngeen delu bu boba du yag du te ndax xamna fama jëm xamna fama leen jëm lolu seigne blaye ñay xassim bu ko da net la da waxne xawu ñu wol waral jotaay bi way kérok fofu la yam jotaay bi fofu la yam naka non nit non la nit da loro ci mom ci ñak xam waxin seigne bi bu neena amna ko xamne da sollu xat ñew ci seigne bi seigne bi da la téré solin yoy seigne bi ne ko sa ciol ko gi mom xat na lol di chaafanday ciol ko tubab mu ne ko ndax l'islam da ko téré way neen seigne bi tontu wat ko way neena ci bis bobu la faatu mom koka gis nga ke ñewon touba nga xamne bisu aïda ñu fekk seigne touba ndjarel joge touba mbolo lañ bu nit ñi massa joge touba ñi ñew ko joge touba lañ jëk reçoir mom seigne bi bi mi wax ak ñom naan leen ana sama dëkk ba am ci ñom ko xamne xamul waxin da ne ko ma nga fa rek de seigne ne ko ma nga fa rek ci nan mu ne ko di tang ak ñakum ndox seigne ne ko da ngeen dem ba fu way maraté da ngay seug naan ne ko dana dem ba melni ñetti ndar yuñ deppele mu ne ko lol di xana ko gattu fan du ko fekk seigne ne ko ku gattu fan du fekke dara way momi neene laata tisbar bi jot rob nañ ko nga xamne ñak xam waxin lol la ko mom seigne touba ci jimba mom ay waxinam leg daf ko da neexal daf ci da def ay sajjo yu neex danako def ci wolof danako def ci nar amna nar buñ wax muhtar ibn wuld muhtar momu jangal nañu bari ci yoonu murid Mokhtar momu dafa massa tok ak Seigne Touba Seigne ne len ak ñu bari Seigne ne nama ñepp may Mokhtar bi jog Seigne ne ko togal yow bokko ci neena bimu toge bi ñepp deme Seigne mi ne ko sama borom neena ma teral la ikhtar mu ne ko la akhtaru ikhtar li duma tan tanal ma Seigne bi dal ne ikhtartu lil mokhtar makhtaruhu al mokhtar lil mokhtar dal di indi lu soomu set dal ko ko jox dafa wax ne tanal na mokhtar mi la tan kat ba tanalon kam tan moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi dem ci ragnan gi tan gi ko sidna jibril tanalon sooma bokk na ci waxinam yu neex yoy yi tam moy amna nar bo xam da togo mom di beug jeew way señ bi kenn du jeew ci kanam way señ bi def ne ko diw mu wuy ko señ bi ne ko sahalatni ibadatu rabbil alamin wa tilawatu kitabi rabbil alamin wa ittiba'u sunnati khairil alamin wal ittihadu fi masalih al alamin daf ko xamal ne ko jaamu yalla moy sama yitte ak jang al qur'an ak top sunna yonente bi ak lijeenti mbiri nit ñi lolo ma yittel ba teluma setlu wala xol bon bani nit yi dana wax ne idha jana al layl khama al arif ila mawla wa khama al qafil ila layla kullun wa layla lolo ko da wax xeti waxinam yu neex lan bokku na ci okay tuar kal kon okay bokku na ci tombam yu am solo yoy nga xam dafa tija soñé ci jaamu yalla nga xamne señ abibu daana wax ne señ bi bo ma sa xey ci mom leleg bo deme sa keur do tala agn budé suba la budé ngon do tala rer ndax ay waxam daf da meur seuk bokk na ci lol daana wax ne jamono ngi ñew jo xamne la cey musse dana len ko wax ñu ne tek mu ne moy ragal yalla ta jaamu ko nango liggey ta ñemek weet neew bëgg ta bari muñ lolou señ ma djow pa xala ko waxon diko señ mi ne jamono ngi ñew jo xamne la cey musse dana len ko wax mu deggal ko señ mi ne ko dagay wuti bindu kay ta karmat ko bam ko wuté ba ñew señ mi ne ko jamono ngi ñew jo xamne la cey musse ragal yalla ta jaamu ko nango liggey ta ñemek weet neew bëgg ta bari muñ non la ko señ ci wa jangale masna dajal talibi def leen ñenti xaj mom señ bi tok ci digg bi dal ne yeen wa penku dama leen laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko meuna faj ñu ne tek mu ne waat yeen wa penku dama leen laaj xif lu ngeen xam ci lu ko meuna faj ñu ne tek ba ci ñettel yoon bi am ko de ko ñun de lek la nga xam ci lu ko meuna faj señ bi dal di wëlbeetiko dal ne yeen wa soow nak ñu tontu lolu mu ne yeen wa salu ñu tontu lolu mu ne yeen wa gannaar ñu tontu lolu mu jublu wa penku dal ne yeen wa penku ne ngeen xamulen lu meuna faj xif bu lek yeen wa soow non yeen wa salu non yeen wa gannaar non ñu ne ko mu ne man ahmadou mbacke mi wax ak yeen de xawma lu ko meuna faj lu lek nim leen woré ne dara mënu ko faj lu lek na leen wor ne mbugalu mbammel dara mënu ko faj lu dul jaamu yalla dal ne yalla denk na ma mbalanu sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanu mbammel borom ko rabbal bakum wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: rumna fukara alladhi min babul ماذا يفعل الحاج ربكم رمنا فكرا